0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: ready to go.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
2: 8:50.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika at drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang nimo nga ang turmeric o luyang dilaw taas ang kapasidad sa anti-inflammatory o antioxidant properties. Bot pasabot, paspas mo pahiyos sa tanang klasing paghubag-hubag sa kalawasan. Tungod sa antioxidant properties, kita mas maprotektahan kontra cancer, stroke, cardiovascular diseases. Ang turmeric mas gipakusgan tungod sa chemical nga curcumin o ang nature's natural pain reliever. Sa matag tumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibyuhan. Mapalit sa mga butika at drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
6: Tagaasa ka din ni Palihog.
7: Talagang tila, Kuya Krokono.
6: Pangalan ganin mo?
7: Unjan, Kuya Angel Morales.
6: Ma'am, kining unsaman nga produkto ang imong ginainom karon?
7: Kuya, pito-pito, kapsulog ko ang ganang kapinis kay nagsakit lang ko ng 2019, Kuya, ang nakarecover ako ng 2023. Papamina ko sa imo ko ang istasyon ng mga tong akong giswayan na produkto. Ay, lain, dagan ako gitik, Kuya. Pagtungkuntang na ako, Kuya, dili ko masabda na ako kinabuhi. Tapos hawak, tunga, sa uban sa mga kasilinganan, sa kaisunan, nga itipid ka mo sa iyo nga produkto kay mga kanay, nakatestimony kita ako kayo, nakakasalba mga gita ako, papaayo kayo.
6: Hello, may hapon, ma'am.
7: May hapon.
6: Nag-aasa ganini?
7: Tagam lang, sir.
6: Ah, tagam lang.
7: Yung sir, mang ko sa kwan, pito-pito.
6: Mm-mm. So, pito-pito herbal capsule.
7: Oh, kagkape.
6: Og kape. Sige. Ma'am, unsa man gibati nimo kani adto, ma'am?
7: Man man nang gapinot akong dugan kag isa pa kong kapuyon ko kay na stroke man ko sir. O, sa una di na ko mahumulag kay akong kamot karon ma arang-arang pod sir ba. Ma liyo pod pero di na ko mahumulad ba makuo ang akong palad.
6: So karon
7: mahumulad-hulad man na ako kaayo sir.
6: Wow, salamat sa Ginoo.
7: Salamat sir.
6: Sige ma'am, unsa may imuhang ma-advise sa mga taga Cotabato ma'am gatong wala nakagamit og pito-pito capsule og pito-pito coffee mix po?
7: Nang wala nagamit ka mga kapuan, pito-pito gamit na mo kay nindot ang pito-pito kag isa para may pangkape kay gana tulog kag makabawas ka adlaw-adlaw sir.
6: Salamat kayo ma'am, ngalan ganin mo ma'am.
7: Linlin Lawiga sir.
6: Salamat ma'am, God bless.
7: Thank you.
6: Thank you po.

0: pa. Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtadad, yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

0: maayo nga adlaw sa tanan. Maayo nga adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome na usab ang igsuon dinhi sa to ang Dilumanon. Ang programa ng inyong ginaadik-adikan o kaadikan sa kahaginan. Ang programa ng inyong ginaatang-atangan matag Lunes hantod Sabado sa inyong paboritong mga radio. Ang programa ng Gulong ng Palad kauban si DJ Oliok ng Bayan! Alam kumustamos mga amigo o mga amiga. Hinaot ko si inyong tanan ining adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Kanaa kamos kapiskay, kabaskog si inyong kalawasan. Lingaw-lingaw na po na mga igsoon. Og laing sinder na po mga palangka ang atuang Tagalo pagtagal o Bulawanong Dambag. Tamo, on sa mga ng inyong mga kaagis kinabuhi. Isuwat ka na o ipadala din sa programa aron atong mahatagan o Diyuama. Maayong pagpabinaw sa mga taga-probinsas Bohol. Napaka og lalo kayong atuang tulumanon. Dinha sa probinsas Bohol, ngisi good movie. Ato anan ngisi na. Salamat kaayo ninyo ha. Labi na po mga higalas, mga taga Cotabato, mga taga Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao Region, Camiguin Island, Bukidnon, Zamboanga del Sur, og sa Misamis Oriental. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Naana po si Unyok, mga palangka, magiguban kininyo. Sulod lamang sa usakagutlo ni ining Ahong Tulumanon o ni ining Injong Tulumanon. DJ Unyok ng Bayan sa programang Gulong ng Pala. Kumusta ang inyong panahon diha? Wa bay uwan, wa bay dagoom, nindot ba ang panahon? Nindot ba ang inyong paminaw? Nindot ba ang inyong kabuntagon, kaudtohon, kahaponon, kagabhion, o nindot ba ang inyong tulog? Kung puro nindot mga palangka, praise the Lord! Apan kung doon naman kay mga pagsuray ni ining adlawa, adlo ka Biyernes, igsoon, ako nagaampo kaninyo nga makalingkawas ka mo o makayara ninyo. Ayaw kalimot, doon na tayo Ginoo, busa salig igsoon ngadto sa Ginoo. Aron mga palangga, mahupay ang imong mga kagulaanan. Mukantan dalantag, thank you, Lord. Salamat, Lord, sa dugang grasya. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi nga imong gipahuwam kanamo nga puno sa kalipay ug kadasig. Thank you, Lord, and I love you, Lord. Alang sa mga tao karon, Lord, nga masulubon ug adunay mga gihambin sa kalawasan, ako po nagaampo kanimo, Lord, nga imong hupayon ang ilang mga problema sa kinabuhi, kasakit sa kinabuhi, og dasiga sila Ginoo nga muila og musimba og magampo pa kanimo. O Dios, galabing gamhanan sa tanan, praise the Lord. Amen and amen. Salamat kay sa grasya. Salamat sa mga proteksyon nga imong gibubo kanamo matag adlaw, matag gabi. I love you, Lord. Alakus kay mga volume sa mga radio, mga palangka, kalingulingan na punta. Kainit ba mahigalas, politika ron, oy, layo pa mang eleksyon.
1: Ay, ay, ay, ay, ay.
0: Barangay eleksyon hinoon. barangay election hinoon, murag hapit na, pero ang national election, mga palangga, ayo ba ay 2028 pa? Gobot, kayo may galang Facebook. Wala ako mga palangga, di na lang ko mag-scroll-scroll sa Facebook, ay kaya makalabad sa ulo. Sige ta, kadungog aning mga problema, mga higalas, mga politiko o mga officials na to, may galas gobyerno ba? At mga magbabalo, o sige nag-away-away, panarbaho, rogon mo ba? Kana bang doon na mo'y plano nga para sa kalambuan sa tuang nasod ba? Wa naman hinoon mo nakafocus diha. Nagsige naman hinoon mo kabisya ng impeachment ni Bibi Sara. Nagsige naman hinoon mo kabisya ng mga away-away ni diha Senado o sa Kongreso. Narbaho na mo o tarong aron nga mas matutukan na to ang tinuod nga problema o mahatagan o tinuod nga solusyon. Mahuman na lang siguro ni nga administrasyon, mahuman ang inyong mga isyo diha. Ayo pag mag-focus na mo unsay ikahatag na itong dugang kalabuan ng atong Pilipinas. Pwerteng daghana na kayo mga gutom. Daghana mga Pilipino nangita sa inyong tinud-anay nga serbisyo, hain naman mo. Where are you now? Or base mo kanta na lantag, pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon daw. Ay ha, raman siguro mong manglihog o eleksyon na. Pero layo pa eleksyon. Sige, bugno. Unta, magkahiusan mo diha sa Senado, sa Kongreso, o ban sa administrasyon. Unta, mga palangka, wa na'y away-away, mahuman na'y problemaha, mahigalas, Pilipinas. Kita pong mga butante, mga katawan, gaway-away na punta, kaya lahat ang mga ipanglabanan ng mga politiko. Tama na be, enough na. Oh, manginabuhi na tagtarong, kapoy, mga si tagbugno, ano ay. Sige, raman taanig, impeach, impeach, impeach, Sara now. Kahasol ba nang kinabuhi, ane? Sige naman mo nagbugno. Punta, iampo nato mga palangga ang atong mga kandidato o mga officials gobyerno nga kana bang wa nay away ba? Mahilom na ang dakong samad mga palangga ang agikan pa sa sugod ug hangtod karon pila na katuig. Pila na katuig. Urag ko ana, urag 4 years naman siguro. Wa pa man mo human ning isyuhan eh. Ala sige. Dejo onyo, greet lang ko sa among silingan nga kawatan, mangunay man og silingan, agay. Managadangat rong, mangunay mapugang kawatan na ka. Pangawat ito sa uban, ayos imong silingan. Mula giingon ka. Pre, kabante ka sa akong kaldero, pre.
1: Unsa mong unang panguta na ha, pre, bro, mag nagduda ka na ako.
0: Ade bang ko, pre, kay nunguta na lang ko, pre, ba?
1: Anong mga tao naman ka na ako? Si pagtuunin mo na ako, kawatan.
0: Ang anong defensive ang kayo ka, pre?
1: Pagtarong na, pre. Pagtarong, pre ba? Ayaw! Kamu ko, mangawat si mong kaldero.
0: Murag ikaw, gusto ko nangawat sa mong kaldero ba? Ayaw! Dili, ginibunti ulit ang kaldero. Matang na yung ka, pre.
1: Ayaw! Wali ko, mangawat si mong kaldero lagi.
0: Basta ka na, basta lagi.
1: Oh, naraw.
0: Oh, nalaman ka mong kaldero.
1: Siya magkapanghinambog ka mong kaldero. Buslot, mangani na. Oh, nara mong kaldero. Si panghinambog, si pangita na mong kaldero. Bati rabag na ng kaldero, ha? Mayo pang kaldero sa badzaw, kay puti pa. Oh, nara mong kaldero.
0: Bahala, lalag ito na mong kaldero. Kasasay mo, kawatan. Sorbet na. Mayo pa nung kaldiro may garas badjaw kay puti pa.
2: Ayaw!
0: Ah, kamo, igumog panaway ng mga badjaw kay mas puti pa ng kaldiro ninyo. Oo. Oh, unya, mas nindot pa nagsilpon. Kamo, kipad ang badjaw, touchscreen.
2: Ayaw!
0: Wanto pagpunsap kay mamalit o kini ang gold.
2: Ayaw!
0: Oo. Oh. Kitaan ni, mamalit rata gold, ganang soroy-soroy.
2: Ayaw!
0: Mailad pag yun ta.
2: Ayaw!
0: Pero ka ng mga badjaw, di gina mailad. Dito gina mupalit na ng mga legit ng mga gold.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Magtiniil, magtiniil-tiniil rin na may galas itong lugar, pero daghan na kwarta.
2: Ayaw!
0: Ayaw! Kita, daghan tag-utang, pero ang badjaw, wag yun na'y utang.
2: Ayaw!
0: 5,000 pay adlaw.
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Yon siya man, kunuhuna naman, magbadyaw na tang tara.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Kaya may panin badyaw, kaya magproblema aning kagubos Pilipinas.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Sira, yaka-yaka anang kilid, kangkaon, mga higalag, mga lami ang pagkaon.
2: Ayaw!
0: Puti pag kaldero, puti pag aping, sana all, yung badyaw.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Kita ane, pila ka oras mo trabaho, siga-siga pang ilong, wag hapoy kwarta.
2: Ayaw!
0: Oh. Uno ang hapog si E, nagsweldo, imorang kagwapo, kagwapa mabili. Ang imong sweldo, padong nas utang. Muna, kay mga pala utang man ta, di mo maawat na badyaw ay utang. Ay, nako. Okay! Narita ang mga higalas, mga mensahe. Basa tag mensahe, mga palangga, ang tubag. Nako sa imong tigmo, sir, simbaha kay nagmisa ang pare. Sir, unya, paghuman og misa ang mga tao nga lawat. Gihugitan sa pare ang mga tao ang nahibilin kay gihipusan sa pare. Pailasa og tagaasa ka.
2: Ayaw!
0: Oh, kung magtubag mo ha, paila mo ha, aron makabalo ko og tagaasa mo ha. Good PM, sir. User ako ng pito-pito. 3 years na po, DJ. Uy, salamat kayo ha. Ato sa ning isave, mga palangga. Oh, 3 years na. Oh, hinoon sa bagay, 3 years naman ta nagprograma.
2: Ayaw!
0: Ah, mag-3 years pa this coming July. Ayan. Sir, ako tubag kay kalabasa, misil ni sa maasin late. Ah, sa pikas ni. Oh, sa pikas ni Migala. Okay, dirita. Patitaghan na ito mga texter, mga higala sa urmok. Oh. Okay, DJ. Ako tubag kay piso. Tao nga tagalantawan ko si Idune. Ah. Di mauna.
2: Ayaw!
0: Okay, dirita. Grabe kadaghan sa to ang mga texter mehigalas. Urmok.
2: Ayaw!
0: Ah, urmok, kalbayog, katbalugan, karigara. Grabe kadaghan. Sige. Pumunta kapalit kung mehigalag. Kuhan kun. Pika cellphone.
2: Ayaw!
0: Kay malibog tag-budget. Kay... Sige.
2: Ayaw!
0: Abi. Ah, dirita. Okay, nara. Okay. Asa mapalit ang pito-pito herbal capsule dira sa SM Bohol, Didyo Onyok ng Bayan? Idol ka, ayote ka? Magsigi ko og paminaw sa mong programa, maka-addict man good ka.
2: Ayaw!
0: Addict sa'yo. Okay, ang pito-pito capsule, pito-pito herbal Cofermex og Mimo Pro Plus for kids. Naa diri mapalit mga higala sa Beat FM Bunalway Limit. Ayan. Sa SM Bohol ha, mapalit diri sa maong stasyon, diri sa Beat FM Bunalway Limit. Pangitaan lang si Sir Idol DJ Gino, ang among station manager diri ha. Sige, pangitaan lang kay ug mo palit mo diha. Ma-picture kun mo.
2: Ayaw!
0: Picture.
2: Ayaw!
0: Ay, amo ni, kini, angkorman pa, DJ na, station manager pa, vlogger pa.
2: Ayaw!
0: mo na nakalami sa station manager kay vlogger pa, DJ pa, anchor man pa, station manager pa, apake still na. Guwapo pa, lamion pa, cha!
3: So, DJ Zino, bunali ko beer?
0: Naapay drama ni mo di Junio nga makahilakta o makakatawa ta idol kayo itika wanito ni naminaw din sa ormok ni. Sige, ormok. Oy, wala palantay bulan din sa ormok ha. Ingon anin inyo ha mga mensahe. Salamat ninyo sa inyo mga maayong feedback ha. We love you mga taga-ormok. Alag di ko ninyo madunggan. Kaya naman ko dress buhol. Tapos Mindanao. Sige lang, tibayaon ito ni Unya. Sa itong programa, Unya, mga palangga, uugma dito sa Samar o sa Leyte. Okay, dirita, dito Unyo. Tubag na ko si muntik mo, dila na sa tao, kay inighuman o istorya hipuson man ang bakbak. Ang bakbak nga dila. Ano saan ba-ba nga dila sa ba-ba. Kanagang magba-ba ni. Eh. Ba-ba nga dila sa ba-ba. Kay hipusan man na inighuman og istorya di Junyok. Ako di si Isabel na Minaw sa Kalilangan. Okay, atong tanawon. Dila sa ba-ba. Ah, ba-ba sa dila o sa ba-ba. Computer! Di maon ang ba-ba sa dila sa ba-ba ha. Sa manang dila, anak. O diwal pa na. Okay, Dijo Onyok, mukaon ka o sinabawan ng manok sa gulan o kamunggay. Jesus, mangutan na pa ka. Paborito na ko na. Muna'y paborito ni Onyok ka ng sinabawan ng manok Bisaya o na kamunggayan. Sus. Boss Idol, kumusta? Tuplok man. Boss Idol, kumusta ang ato kasabutan? Hihihi. Awa ni kasabutan, boss. Aman tayo kasabutan. Ano sa aman tayo nagsabot? Mangayo kong pasensya ha sa ubang mga radio station, sa ubang mga company, sa mga produkto. Daghan kayo mga tagiyang mga products, mga radio station nga sige og panguyap na ko ba. Oh, sige offer og mga dinag ko. Abi ninyo dili gyud ninyo mapalit ang akong dignidad, wag ang akong baruganan kasi tinuod lang ang ako yung ipangita, tarong gyud nga partner. Partner sa kauban sa trabaho. Like Melvin. Oh. Kay pila ka tuig nako sige og kini ang sulod og mga station magsige ra kog hawa. Unang-unang akong hawaan. Istrikto nga agalon. Pero ang ako mingo kasagaran hawaan kani ra mingo mga kauban sa trabaho. Kanang ginasilusan ka ba? Kanang pinangga bitaw kay ka sa agalon? Kay ako mingo pagwang sa trabaho ko, ako gyung trabaho na akong trabaho. Seryosohon ko na nako. Aron malipay pon mga higala ang imong amo. Ingon ana mga palangga si unok sa una. Onya pinangga kita sa agalon, ana. Bisan asa mo adto kung agalon, uban-ubanon. O, Francet pasakyanan. Kinuhaan og motor. O, kuhaan pa noong taog sakyanan, pero wak na lang ko, kaya masilos akong kauban. Namang na yung mga ana ba? Dili ko. O, mauna ang dugar agad ako nang ipangaya sa ganoon, the Lord. Kana ba magkakitaon ng kong partner nga? Kana bang akong kauban ba nga? Kana bitong masinabtanon, buutan, malagaro, mahingadlo kong skino, oh. Ano yung pangitaan ako? O niya, o maghawa na po ko, tungod lang sa sildo. Huwag ko kabalo sa inyong mga batasan ninyo. Kitang tanan na amin kita mga batasan. Ako na ako'y batasan, si Milbent, na ako'y batasan, ako'y sarili niyang prinsipyo. Ako na ako'y prinsipyo. Prinsipyo baruganan, iya man tag baruganan prinsipyo. Pero, kana bang, madadara ba?
3: Ay.
0: Dili tong sobra-sobra na. Kaya ako, wadyo ko magmater mga palangga o musa pala niya. Kanang sobra na kayo ba?
1: Sobrang kabatasan. Maskin pa og sulduhan ko ninyo og 500,000 og wadyo ko ganahin ni mo biyaan kita ka. Huwag gani prinsipyo na ako. Hindi ko mahadlok, anak. Huwag gani akong prinsipyo. Pag ako imuhang binuangan, pag ako gani imuhang yaga-yagaan, di ko ni mo tarungon, like sweldo, like sa imong mga empleyado, o gisamukan na gani ko mubiya, good ko. Pero pasalamat sa Ginoo kay karon wa'yo ko'y kaubang mga maretis. Kusog mga mangdaot. Ang akong kaubang dere, ako ramang asawa. So peaceful ang programa. I don't know, so uban. Bahala na sila diha. Bitaw sila dere sa hongkilira. Muna nga, sa pagkakaroon, di isa na ako nadawatan inyong mga offer ha, pasinsa ko kayo. Tatak melvent ni akong heart. Mingon din si, na ako dire sa McDo, Jollibee, dire ta chika, istorya ta. Ayan na masayod mo. Kay ang loyalty sa tao, lisod yun na paliton. Lisod yun na mga palangga. Kana bang paliton no ang loyalty sa tao o ang pinagsamahan. Direta, padayon ta diri sa atong panag-uban mga igsoon. Pasalamat sa ko tungod ni Melvin mga palangga. Ay no, kabalo ko nga si Melvin igsoon. Dako po doon pagsalig na ako tungod kay kitagaan ta ni og upat ka programa mga palangga. So, meaning, naa ang iyahang pagsalig igsoon. Ayaw kalimot, igsoon, nga mo text mo sa kuha karon ha. Ayaw gud mo, og kalimot, nga mo text mo sa kuha karon nga nagamit mo og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Confirmex. Sa mga naminaw karon, kumusta man ang inyong pamatex kalawasan? O kinabay mong pamati ni mo? Ha? Satisfy na ba kasi imong pamatex na mo karon kana bang makaya-kaya ra? Dili na ba ni mo kinahanglan nga mainom kag pito-pito capsule kaysa matod para sa imong giingon makaya-kaya ra. Kanang imong giingon karon nga makaya-kaya pa ba nako di Junyog nang akong sakit nako? Dili lang sa ko miinom og pito-pito capsule kay kaya pa man. Muna'y problema nato. Muna'y problema nato mga Pilipino kay ay harata mo palit og magsakit magyud ta. Kana bang grabe na ba? Mo mare batasan nato mga Pilipino. Kay kitang mga Pilipino kuwang kita og parimain, kuwang kita og pahimangno, kuwang kita og kanang pagsabot gud og pag-ayo og pagpasabot. Mo ganay tinuod nato mga palangga ang kitang mga Pilipino. Ay harata mo aksyon kung grabe na. Ay harata mo aksyon kung nagkagrabe na. Ay harata mo aksyon mga palangga og naana. Sa dihang layo pa ang tinuod nga sakit, nagbaliwala ra ka. Wala ra si mo ha. Wala mo tagaig pagtagad. Diba? Sa maragod ng kana bang naidakop, kita kagdakop sunahan, kahunong ka. Di igapong ka mukuha og lisensya kay wa ka nadakpan. Sunod adlaw, kita na po kag na ay checkpoint sunahan, hunong ka, kay hadlok ka badakpan, kay wa ka lisensya. Kahibaw ka nga naidakop, unya, nakasagabal si mong duty, si mong trabaho, si mong oras, ni hunong ka. Wag hapong ka nikuha ng lisensya, kay wa pag hapong ka nadakpan. O sa dihang naaktuhan ka, nasalagmaan, radakpan ka, ay, apa ka nikuha ng lisensya. Kay wa na, natikita na ka. Kita, mo gihapon kitang mga tao, kung sa lawas pa, imbes kay imong sakit ni mo, wa pa mo dako, wala pa, layo pa. Magsigari ka pag ingwa, unya ra. Unya na kumupalit o pito-pito kay wa pa man. Kana bang magpaabot pa ka ba nga magsakit na ka? Ang katawa man mo, tinuod mo na. Tinuod mo na. Wa uroy mo masina anang kahimsog si mong lolo o lola ni mo karon. Ikaw, 20 pa kakapin. 20 years kapin pa ka aning kalibutan na pero daghan nakagsakit. Nayuban, gipang dialysis na. Ngano man, wa mo may disiplina. Puro man mo mga unhealthy food. Puro mo mga junk food, soft drinks.
0: inexweldo. Ingon dahil, deserve ko ni. Crave dahil umangalami ang pagkaon. Inexweldo, bisyo, deserve ko ni nga magpahulay, mag-enjoy. Wa ba mo masayon nga kanang mga butanga panandalian lang dili na lifetime? Posible mga palangga mo unay muguba sa imong mga pangandos kinabuhi nimo. Kanang imong buluhaton karon, wala pa nimo masinati ang kagool o ang mga pagsulay sa panahon mga palangga nga imong gipahimuslan ang panahon ba nga naapakay kwarta, naapakay trabaho, gipahimuslan nimo ba? Talagsara ko makakwarta kaon taglami. Huna-hunaan niyo sa makadaghan, dili tanang panahon na maayo perminti itong lawas. Samot na wa kay disiplina, muabot ko ang panahon na maningil imong lawas ni mo, kay imong giabuso. Karo makaingon pa ka, di man na tinuo di Junyok. Dili man na tinuo di Junyok nga imong giistorya. Aw, narama na sa inyo. Mutuo mo sa dili. Kay ako, na-experience ko na na. Advice to ko sa inyo, mintras makakwarta pa mo, mag-savings mo. Unsa man nga savings para asa man na? Para sa mong pangandoy, para sa mong mga goals nimo. Mag-savings gud mo. Magbutang gud mo og tulo ka alkansya for emergency. Kanang for emergency para na kung magsakit mo na may ikapalit kwarta. For business, mag-invest mo mga higalag negosyo. Para ka mulambo mo. Kana dili kay kadahawid sa kwarta. Crave dito, Shopee dire, Lazada dito, TikTok dire, parcel dire, parcel dito, biso dire, biso dito. Nausan mo? Sa may tangan din niya siyang kinabuhi ninyo. Ayaw gin mo pag-enjoy-enjoy karon. Kaya matuo mo sa dili mga palangga, lisod gayon niyang ang mag-una is happy. Ang kasunod, anak, nako, muna palangga, og naa may kwarta, mentras naa may trabaho karon, hinumdumi sa kadaghan, nga dili tanang panahon, okay mong paminaw ni mo. Mga tanah hinoon mo, DJ, unsa may maayong pamaagi, aron mamintin akong trabaho, mamintin nga na ako'y kwarta. Paminaw mo. Pag naaga na may kwarta, paglista mo daan, ibutang ginadya si mohang papel ni mo, unsa imo mga needs. Kay pag ang tawag gani nga, walay timing sa plano, pag-abot sa kwarta, wala uroy ka ni bisyo, pero dito naman may higala, gibawi sa gasto sa mga parcel. Wa naman ko nagbisyo, DJ, pero wa man gihapon kay kwarta, alam nga, nag-parcel man ka. So karon, sa imo nang nahibalaan, kinahanglan ko magtipid. Importante ko ng magtipid, nga naman, aron di mo ma-pressure, aron di mo ma-stress. Onya, mas maayo pa ang inyong i-crave ninyo kana yung mga produkto nga makapahimsog yung panglawas like pito-pito capsule, pito-pito herbal confirmex o para sa yung anak, Mimo Pro Plus. Nga naman, aron makapadayon mo sa inyong trabaho. Useless ang inyong pag-crave-crave diha o glamiang pagkaon o niya pila kabuwan, magsakit mo, dili na mo ka-crave. Walay problema kung mukaon taglami, pero ayaw perminti ha. Ayaw po, mga higala nga ka nang wala plano ba? Kaya ba, sig mo oro na hinungdan nga muguba o magsakit ka? Gidialysis na ka, di nakatarong og sala, imuhang kidney, hina ng imong metabolism, wala na, nagkakulon cancer na ka, di nakakabawas, lapot imong dugo, kay grabe, hilig kay kagtamis, hilig pa yung kagkape, ang kape sa tinuon lang, grabe kay nag-magic sugar o mga phosphorus. Muna inikapi ni mo, lapot ni mong dugo. Lagi. Tumapataw na. Amo, sige, pabungol-bungol di ha. Muna, og na ikwarta, tipid yun ha. Unahag yun ang pito-pito herbal capsule. Kung muna nakatabang ni mo. Kanang pagpalit niyo pito-pito capsule, dili man na para na sa ako. Para man na sa inyo. Pero di mo mapalit og pito-pito capsule, anong pugsun man tamo? Inyo man ang lawas, di ha? Di man na ako. Ako, nagpa-remind lang ko sa inyo. Kaya di ko gusto nga ako lang ang mahimong lifetime nga nag-enjoy sa trabaho, nag-enjoy sa pamilya, nag-enjoy sa pagpangalagas, Ginoo. Gusto ko kamupod. Hoy! Palit mo karon. Kung makasildo mo, palit mo pito-pito. Ako ha, maskin endorser ko sa produkto, gapalit ba gihapon kong pito-pito. Ingon ana ko mga higala, ka magdisiplina sa kawalingon. Undang na ko sa bisyo, ga-workout na ko, ga-exercise na ko, kaon kong mga healthy food, gabiaan na ko. Kaya hunahuna na ko, o magsigil ko pa dahil inom, magsigil ko pa dahil may galag bisyo, crave og mga lamay ang pagkaon, basta maabot ang panahon, maundang ko ani akong programa. Maunsa na lang si Melvin. Muna nga, magpahimsog ta, magpalakas ta, kaya muna itong puhunan mga palangga, aron makapadayon ta. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofamex, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, Mimo Pro Plus for Kids. Muna'y alalay na to sa to ang mga pagpaningkamos kinabuhi, mga palangga. Igsoon, kung naminaw ka karon, add to nas butika, pangitaan ng mga produkto ha. Tatak Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear Kuya. Maayong pagpaminaw ni mo, Kuya. Labi na sa imong mga sukintig paminaw, maayong pagpaminaw kini mo. Ako si Joel, usa ko ka tomboy. 40 anyos na ako, DJ. Og na ako nagpuyo karon dinhi sa Miss Or. Na ako live in taga Davao City. Pero naami karon sa Miss Or, DJ Onyok. Single mom ang ako ang live-in partner. Sulod sa 4 ka tuig na mong pag-uban. Pero grabe ang akong sakripisyo, DJ, aron lamang subton ko niya. DJ Onyok, kini si Liza. Si Liza, DJ, usa ka babaeng mistisa, tion, then labaw sa tanan, kining friendly, buutan, guwapa, sexy. Naasay uyab sa una, DJ, nga barkada sa damo. Igol ang sagi paburusan, wala sagi panindigan, o gibarugan. Wala naghatag og sustento. Mao ni DJ nga pagkahibawon ako nga wala sagi panindigan sa kong barkada. Og mao ni ang nahitabo, DJ, sa panahon nga ako nagsigi og paduding nga dun ni Liza.

0: Ay, kumusta naman in town ka? Nagkagwapo naman in town, Miss Jewel, oy. Wajong kagabang, oh.
1: Salamat kayo, Nay.
0: Og makapaabot ka, maabot raman to si Liza. Di raman to ingon tantong dugay. To amagunto dito sa ospital, nagpa-ultrasound, og ambot. Ay, akong giampo mang God, Jewel, nga babae ang iyang anak.
1: Mo ba na eh?
0: Oh, ikaw, kumusta man sa dagimong kinabuhi ni mo, Jewel? Kamu pa ba gihapon tong imong uyab ni mo?
1: Sorry, Nay. Wala na may ato, Nay.
0: Mauba, wala na di mo ato. Saan sa may plano ni mo ron?
1: Oo,
0: nadaanaw. Padong na si Kuan. Padong na si Liza. O sige, kajut lang ha kay magsukad ako. Rumangaw na ta.

0: Sorry. Okay lang. Nagkaan ka na? Liza. Mga tanong ka niyo. Babae ba lalaki mong anak ni mo? Gidungog ang pag-ampo ni mama. Babae.
1: Babae?
0: Oo. Babae ang akong gisabag. Joel. Ano sa magiging gusto na masulti naman ako? Liza, kabalo ko, dugay ta nga panahon nga nagbarkada ta. Apan mo na siguro niya ang oras o panahon o adlaw nga. Isulti na ko sa imo ang tinuod. Nako nga paglantaw diyan imo. Panglantaw? Oon, sibot pa sabot ni mo, oy. Makuyawan masadana, oy. O, sibot pa sabot ni mo, Joel. Liza, kaila ka na ako. O kinsa ko nga pagkatao. Kiring ka ikon ni mo. Pwede ba ko nga? Mamahimong amahan na mong gisabak. Oonsa? Mga mahan ka sa akong gisabak? Hello? Uy, basin gutom rin na, uy. Tinood ni. Akong pagbati din mo. No. Noonsa ka, uy? Uy, noonsa ka? No, pagkaan sa bit. Basin wala ka kabalo sa mag-isulti ni mo, ha? Seryoso ko. Seryoso ko para ni mo. Liza, uksugtun ka ni mo. Baning kamutan ako. Nga maatimante ka. Hoy, hindi tayo talo na unsa man ka. Alidrebi, nagbinuang man ka. Oy, kaon sa taba?

0: Pare, walang matigas na babae sa mainit na yung diskarte. Kuha pang diskarte di mo.
1: Dili man good, pre.
2: Ah, abili mo ay diretsong panguyab nung sa mangga. Ayaw isabay ang panahon.
1: Unse, ayaw isabay ang panahon, pre.
2: Ah, ako bot ba? Ayaw sabay sa kining sitwasyon karon nga nahitabo ni Liza. Respeto ako sa agiyang kagulanan nga gatubang karon. Ayaw, igo nagsugot ka tungon kay nasakitan siya palakip butas na. Dili tinuon ang gugma. O, diba? Kung manguyab ka, magpakita sa kagmaayo. Kanabang believe na good kaayo si Liza ni mo ba? Biskan tumboy ka, kaya ka niya sugton. Basta imo yung barugan nga, mahimo niyo kang amahan sa iyang anak.
1: Oh,
0: tinuon ang gingon ni pare. Muna ikaw, pare Joel. Ako pa niyo, tagaan-tagaan mo nagkwarta si Liza. Ikaw mo gasto siya ang pagpanganak niya. Ako niyo. Muna buhato niyo. Palitan na mong laming sunan. Kana, hinahinay nga pamaaging, mapalapit ko pag-ayo. Si Liza ni mo, kana bang ihang kasing-kasing ba? Kuha ni mo?
1: Sige, bay. Papaningkamutan ko. Dapat paningkamutan ko na ni mo.
0: Di ba?
1: Abi mo, DJ. May labay ang tulo ka tuig. Sige na kong panguyab, DJ. Joel, dili ka para sa ako. Asa pa, may anak ko. Kapila pa na ako balik-balikon sa imo.
3: Mahal, teka. Ikaw akong pinakamahal.
1: Joel, dili na ko ganahan pa nga magpakalalaki pa ka sa kung anak na ko magpakamahan ka. Kabalo

0: ko, baliho ng kalibutan. Babae ka. Huwag mag-ubantan. Diliga pong kinumuta gaganap. Sakit kay ka mag-istorya na. Ayaw pag ingon na pag-istorya. Oo, tumbay ko. Pero kaya na ko buhaton ang mga buhat sa mga lalaki. Kumuha niya mong pipangita ni mo. Siyog tada na, Liza. Si mama. Seryoso ka na ako. Oo, Liza. Seryoso ko ni mo. Buhaton ako ang tanan. Aramalipayon ka na ako. Og sabtunti ka. Dilik ako ni mo pasikitan. Oo, Liza. Palanggaon ti ka. Kutob sa kumakaya. Seryoso ka? Oo, Liza. Andam man mo daw ato na akong gugma din mo. Mahal ako. Sabi ni mo, sa tinuod lang ha. Doon ako yung panglanto ni mo. Unsa ba't pasabuti mo, Liza? Sige, gisagot ati ka. O, unsa? Gisagot ako ni mo? Oo, basta iyon ko binuangin ha. Yes! Salamat, Liza! Salamat, thank you, Lord! Salamat, Lord! Sabi mo, DJ, grabe yun akong lipayang agisugot ko. Agisugot ko ni Liza. O dito, DJ, nagsugod ang tanan. Ang kalipay na mong pag-uban ni Liza. Ako ang pa-eskwela, DJ, siyang anak. Ako ang ibarog isip amahan siyang anak, DJ. Lakturon ko na lang milabay ang pila ka mga katuigan na kadesisyon ko, DJ, nga mo-abroad ko sa Australia. Makaya ka niyong mga malayo ka. Kaya nun ako para sa inyo. Para sa itong anak nato. Ayaw kabalag ka. Magnegosyo ta. Pero mas mahatagan na ito, huwag maaw na itong anak na ito. Sige, mag-support ko nimo. Ayaw biya kalimot, ha? Ako gihapon na imong asawa. Ako gihapon na imong ulian nimo. Madlo ko nga mawala ka sa ako. Dili ko gusto mawala ka, Joel. Anta na dili ko nimo malimtan. I love you, Joel. I love you so. Mahal ka. Dejo Onyok, nag-abroad ko aron nga mas mahatagan ako og ugma ang mga anak. Kaskin dili gyud ako tirod anak, DJ. Sa akong pag-abroad, 2 years ang akong kontrata sa Australia. Dejo Onyok, instruction ko apan na ko og sweldo. Pag abin mo, DJ, dati na pug ko na nagtrabaho din sa Australia. Ibalik na ko, DJ, ba? DJ Onyok, halos 90% sa kong sweldo gipada ako sa kong asawa ka ni Liza. Malipay ko, basta mag-video call. Kita na ko magkaunog lamig ang among anak. Kapalitan o ganindot kabisti ang among anak. Og, nabaw sa tanan, maka-provide siya sa mga panginahang lanon, si ang mama, sa mga maintenance. Dejo Onyok, 1 year, kapin na ako. 4 months tugon na lang, mauli na ako sa Pinas. Dejo Onyok, may mga higay yung DJ nga. May mga time nga dili magparamdam si Liza na ako. May mga higay yung DJ ba? Nga, ikaw ba'y nasak? Magduda ko o murag mag-uul ko. Apat sa kong pag-uli, DJ, excited ko nga murag nakulbaan o murag kong nag-uul. Apan sa pag-uli na ko DJ mo unay na hitabo. Ma? Ay, kakauli na dahi ka, Joel?
1: Oo, ma.
0: Ay, gimingaw yung kaayo ka di mo ba?
1: Nama o. Para nini mo. Mga tambal ni mo o mga perfume pahumot ni mo, ma.
0: Ay, salamat, ani Joel, ha. Nakabalita ka na ba ni Liza?
1: Oh, ang unsa man, ma?
0: Ayaw lang yun o kakurat. Ayaw lang yun o kasakit.
1: Oh, nganong may kandila? Nganong may kandila, ma?
0: Kining Joel, walang may nagpahibaw sa imo sa nahitabo ni Liza.
1: Ano man mo? Nagbinuang ba si Liza? Nagminya ba sa salain mo?
0: Dili na mo. Joel, si Liza. Okay, maglison ko ang istorya di mo. Pero dapat yung kang makahibaw si Liza patay na.
1: Oo, patay na si Liza. Ayaw na ko kung i-prank, ma. Di na ko gusto ng prank.
0: Tinoon ako gigo di mo. Nadisgrasya. Nadisgrasya silang duha. Nagsakay sila og ay, lagsakay sila sa butor. Katubang imong gipalit ka butor. Nag-drive siya hag-igsoon nga maguwang og na-disgrasya. Silang duha siyang anak na wa. Nabugto ang kinubuhi, Joel. Maobit tao, gawa naging makakontak. Sila'y sanimog pila kabuwan. Kanang mag-reply sa imo iyan ang igsoon, nagpakaruning no lang nga naapa siya. Walang ka na mo pahibal akin, di kong gusto nga ma-stress, ma-depress ka dito sa mga trabaho.
1: Ma. Medyo nagsubra ko ng sakitan. Sa akong pagpaningkamot, para na sila ha. Pero ako magdawam din siya. Wala na rin sila. Wala na rin sila din siya. Palihog din siya. Tambagi ako. Pansi angin akong buhaton. Aron ako makamove on. Salamat din siya. Hinaot nga makahupay kining maong programa sa akong kagulanan. Magpaabot nun niya ako sa imong tambag. Huwag din nila mangkuto mga akong sigilano. Maayong adlaw kanimo. Mo.

0: Oy, hello, hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgihan yung radyo aron daghang tagmakat unan ning ato ang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Kauban ang inyong higala sa radyo, ako ang inyong makabayan JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang paghahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera, o mas nailha nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country og sa Southeast Asia naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, aris Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mao na ang malunggay, daghan na diri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver og natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mao na kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon or ginainom duna ginay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss diay na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw mangin nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang samad. Tungod niini mga kaigsunan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga ato ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins ug mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton ug pangitaon, i-rekomendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan ug mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa ug i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-rekomendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa itong mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, huma na naman diya nga ito ang 5 minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon inyong higala sa radyo, higala sa kahimsog, makabayan JJ, amping o daghang salamat.
1: Okay, magsiringan, wala mati oras, mga higala, rung magpadayong sunahan. Dagaro, gang salamat, sinuhang kapagpapinaw. At ito lamang kita, ung mapuhon, susamang oras, ung susamang istasyon. Dagang salamat sa Melvin Food Supplement. Distributor ang orihinal. Magpito-pito capsule, magpito-pito Coffermex, and of course, mag-Mimo Pro Plus for kids. Para sa ito ang sinder na ito, kabalo ko, sakit good para sa imo. Ako, ano ko mag-question sa mong pagkatao bilang tomboy. Proud ba gani ko nimo? Bisan tomboy ka? Bisan tuon nga, dili maayo ang panglantaw sa uban sinong relasyon? Apas ako nakita, maayo ka para sa mata sa Ginoo nga naman. Dibuhat ni mo, tinuod juga nga nagmahal ni Liza. Ikaw pagyod ang isalo sa sala sa imong barkada nga mo'y nakabuntis sa imuhang limbiin mo karon nga si Liza. Ikaw tanan, nagpakaamahan, gibuhat mo tanan, ibalik kag abroad, aro lang mahatagaan ni mo o mayong uga imong asawa ni mo o imong iisip ni mo nga anak. So proud ko para sa imo. So unsaon taman ang kinabuhi ni atong kalibutan na tuldok lamang. Mabot yun ang panahon nga may mutang tuldok, may mutang abo. Pasaloa ang imuhang kagwalingon. Pasaloa o sabi mong unahona nga nahimo kang magulanon sa tubangan sa Dios. Apan-apan ka ng imong kagool. Kung imo ka ng kanabang i-manage ang imong emosyon, imong kagool, malipay ang Ginoo sa dihang ikaw magbubuon. Aron, abli na usab ang maing ugma para kanimo. Wanda na mga kagool, dawata na nga wala na sila o nipahulay na sila, anaan na sila sa laing kalabutan. Dili malipayon sa Liza o ang imong giisip nga anak. Kasi mong pag-uli, dili na ka magpadayon sa mga pangandoy. Para yun na gihapon, saon taman, dili good si Liza para nimo. Apan nagpabilin sa kanunay sa imong dughan o kasing-kasing. Kanalang sender, God bless you. Amping kanunay and bye-bye.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 10 o'clock

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. One station. All the hits.
6: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
9: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
8: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58
10: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
11: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, Tagalyanga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ko akong lawas na dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Munang dako kaayo kong pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi. Kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na linyo kay makapaboost po ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
8: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusga ng atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sa diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
12: Magnum MC, the most nutritious food supplement.
13: Si Lolit Agustin, na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kong inumog Magnum C o niya 300 plus ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pong katinaw tungod sa Magnum C.
12: Magnum C!
14: Para hindi magsisi,
12: mag-Magnum C!
14: Available na sa Tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang adul sa inyo.
12: Magnum C!
15: Itry ko og Magnum C. Natabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay tabang si Magnum C sa ako labi na ako our ma'am ko. Salamat Magnum C.
12: Magnum C!
14: Available na sa Tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang adul sa inyo.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
16: Ben 19.
17: That Time Check was brought to you by
18: Governor Engineer Raul Mabanglo.
17: That Time Check was brought to you by
18: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
19: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. One station. All the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
12: FM Radio.
20: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon kag all in kay abi nimo og naay milagro. Why? Hala no.

0: Dose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
7: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Summer na naman!
11: Summer na naman!
10: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
12: Per DTI Fair Trade Commission number R11-RO061, series of 2026.
13: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
21: Board Member Colerb Zamora Absay.
20: This song is brought to you by
21: Mayor Manuel J.R. Zamora.
20: This song is brought to you by
21: SB Member Yuel Zamora Absay.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo.

0: Naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsong. Palit pagali ko ang ma. Ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong sa kaulian sa sakit. At ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako. Go?
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po na ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po na ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Goodbye.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri tips, kabalo ba mo nga 27% sa mga trabahanteng Pilipino kay mga mag-uuma? Be proud kung ikaw mag-uuma. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
2: Di na Jude mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
8: Summer na naman!
9: Summer na naman!
8: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor.
9: Sa Amcor!
8: Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
10: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
11: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Los Minda, Plistico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bahin sa magmumse. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa buka, Mami Lucky o Captain Diyos.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: For Keeps nga Agri Tips. Problema ba ninyo ang baho sa hugaw o itis sa inyong mga alagang manok? Aron nga maminusan kini nga problema, pwede ninyo butangan o rice hull ang salog sa kulungan sa inyong mga manok. Kini nga Agricool Tip, hatod ka ninyo ni Cole Herb Zamora Upsay sa Octa M Agri School.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Hi, kalau may unta ikapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa na man jud to akong apo?
7: Oy, good morning, pa. May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
8: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
8: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
8: Dali, tilawan ko. Ah, lami si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
8: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagyudani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
8: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin man ko, oy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
1: Hmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: First Magnum C Caravan Day sa Davao.
9: Caravan Day sa Davao.
8: Oh, yeah. At tangi ang tibuok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026.
9: Yahoo!
8: Pwede makadaog sa raffle ug mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. Ug pwede makadaog ug up to 30,000 pesos para sa pera o Magnum C. Unsa ang pag-appeal sa Magnum C Caravan Day? Dala ha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendas Gym.
9: Oh, yeah.
8: O kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwede makapalit anang adlawa. Pwede maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendas Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day.
9: Caravan Day.
8: Basta Magnum C, epektibo, barato.
9: Magnum.

0: alam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na, ana sa gani, ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
0: Yes, natawad na kito sa trabaho.
3: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Visitacion, Manigde, taga-dabong-dabong. Pinay Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, nga dugay na, kanang alibiyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigi ka namin. Iyagit ang kape kag ang kapsul. Ulhin na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuwan sa mlang, nagsuway ko inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauto, nagpalit ko duwa ka karton daw sa mlang. Hangtod ka ron, amunan yung ginamininten ko ang kapsul o ang kape. Pirte, gigi ka namin, efektibo, barato pa Diyos.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lami asin mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
5: Kung mao mang, ako sa i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami kaayo. Orange, pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
7: First Magnum C
10: Caravan Day sa Davao. At tangi ang Tibok Team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026.
11: Oh, yeah.
10: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea.
11: Oh, yeah.
10: Unsaon pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day, dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle o para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, marato!
9: Magnum!

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex,
0: Marriage, and Career. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Sa tanan nga naminaw sa programa karon, especially po sa mga taga Davao de Oro, especially po sa lahat ng mga taga Kabadbaran, mga taga Butuan, and mga taga Hingoog City, mga taga Bukidnon, at sa lahat po ng mga taga Davao del Sur, at lahat po ng mga taga North Cotabato, Isulan, Sultan Kudarat, mga taga Tacorong, at mga taga South Cotabato, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Sa kanindot ka ay nga adlaw, mag-unta di maglain ang panahon. Bahalag maglain ang naong daw.
0: Bahalag basta, maglain ang naong.
1: Basta ang panahon dili kay. Pag tingla ba, Captain Jake, syempre ga-expect kita nga nindot ang panahon. Yung saan ka nalang magkaritag ulan, bundak ang ulan na to din ha.
0: Maupon. Labi na kung nga, wala tayo masuot, lusahay, maupon na. Nga lain raba kayo ni maulanan niya, dili matarong og kauga, kay bangog raba kayo. Naramay mga pantalon, lusahay, nga di taga na masuot, kay nanimahong anghoy. Ano ba?
1: Anghoy. Ang obayan po na anya, pagka nang, pag di ma wasmasan og tarong ang sanina or di mabas maugag tarong, manimahong ilok ka.
0: Mo gani po, no? Hello, ubanimin ninyo ha, sa ito ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. Halang ni Kaora, sa lahat po naman nakaantabay, pwede nyo na kaming i-text para po mabasa namin at mabati namin kayo ng isang magandang araw. Ayan, para kay Baomi nga naadig ka naminaw sa itong programa. Kung na kay cellphone na, i-text sa good meaning nyo sa 0933-812-5818. 0933-812-5818. Yan po ang text line natin at pwede pong mag-follow sa Facebook. Again, sa lahat po na hindi pa naka-follow sa Facebook namin, pwede nyo kaming mahanap sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, nami gipost din ha. Happy weekend, Love, Sex, Marriage, and Career na. I-post ang inyong mga greetings aron ato ang
0: Mabasa
1: unia.
0: Haya sa lahala.
1: Uy, Captain Jake, nainangutan sa ako, Captain Jake ba? Kung kanang asa daw pwede magpadala sa ilahang mga kuan?
0: Stories. Ang stories po, pwede ninyong i-send sa messenger. Kung halimbawa, naka-follow mo sa Facebook, pwede dito ninyong ipadala. Or pwede rin po sa text kay, tiyagaan lang yun ako nagbasa sa text kay Gagmay Ramos. Sa Mami Lucky.
1: Pagka
0: na, kaya na maidara na ta ba kay ka nang...
1: Ala, nagpahalata. Ayok kayo, magpahalata.
0: Di na, di naging madagtago, Mami Lucky.
1: Okay. Nagiray
0: siya. Muta na ito sa itong cellphone, murag ipalayo naman na ito, kaya di na ito mabasa. Kaya na muhangad ka na yung tanaw.
1: Ang kuya o anak, Captain Jake, matingala na lang ka nga, kuyawa, kay dili ginapalayo ang cellphone, pero ang mga letra, Captain Jake, dagko na kayo.
0: Dagko na kayong letra.
1: Kanabi na mulingkod ka sa jeep nga dagko kay kagletra, Captain Jake, ang imo ang katapad kay mautan ako sa kisay mo dagko apo rin yung
0: letra ay ano man gina basta nagkakaedad na naman gini mga bation sa tong mata di naman gini sama sa kaniadto nga sharp pa kay tong panapananaw. But anyway, ubanimin ninyo ha, 2 oras lang ya, sa lahat po naman nakaantabay, pwede minyong i-text sa inyong greetings and stories, pwede rin po i-text ninyo para mabasa na ito sa programa.
1: 0933-812-5818.
0: 0933-812-5818. Ang programang Love, Sex, Marriage, and Career gihatod kaninyo sa
1: Magnum C,
0: the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay at tatay. Napakaraming testimonya ang Magnum C Herbal Products, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Anong produkto sa Magnum C, napakaraming testimonya. Kung napapakinggan po ninyo every commercial, iba't iba ang testimonya. Lahi-lahi nga lugar, lahi-lahi nga pangalan, lahi-lahi nga tingog, diha ang pagpamatuod nga daghan yod ang mga nakainom, nakagamit sa Magnum C products ug naghatag sila mga positibong testimonya. May balaan man ninyo og daghang yung user kay lahi-lahi magyud ang pangalan, lahi-lahi pod ang tingog, lahi-lahi pod nga lugar. Maunay inyo ang isa sa proof na talagang napakaganda ng Magnum C, mga kaibigan. Hindi lang isang boses o hindi pabalik-balik ang testimonya.
1: Yeah, sinood yun na.
0: Ang Magnum C, mga kaibigan, samtang nang higugmos Mami Lucky. Naasa ko nga ito. Ako.
1: Uy, kailangan mo ka po.
0: Pasintabi sa mga nangaon. Liyan, kailangan ka nag-storya ko rin lang. Atubang sa ko nang hingog mo.
1: Sorry.
0: Kalas
1: ka. Kaya nagtanga po sa bahay. Kamihina ko sa iyo mag-storya. Sorry ka. Sorry. Okay, take two.
0: Na-distract noong kuna kay... Liyan ka, mura mang nangupras niya siya. Naglugit o glubi.
1: Sorry ka. Sige, take two.
0: Okay. So, asa ko na pita?
1: No.
0: Ang testimonya, dili pabalik-balik, dili lang parehong tingog, dili po parehong pangalan. Ang testimonya po sa Magnum C, napakarami. Bisan Asa, ato kag Kabadbaran may testimonya. Ato kag Butuan may testimonya. Mm-hmm. Ato kag Hingog City may testimonya. Sa kahit sa anong lugar o kahit sa amang lugar, basta may Magnum C, may magandang testimonya at patutuo ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, napakarami at patunay na dumarami pa ang nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel, Magnum C Herbal Juice nga mapalit sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Tungod ang Magnum C, nagpabiling
1: epektibo, barato. Mamorot akong kontribusyon ha.
0: Money nindot. Kaya ang Magnum C, wag yun mausab.
1: Yes.
0: Nagpabiling, epektibo, barato. Ayan, money kanindot sa Magnum C. Kung wapan ninyo na try ang Magnum C o uban pang mga produkto, adto lang mo sa mga butika, pangutana mo sa butika, naba mo ilaing produkto sa Magnum C gawa sa kapsul o kape.
1: Mm-hmm.
0: Mayon nanay, napoy Magnum C nga haplas,
1: mm-hmm,
0: napoy Magnum C nga refreshing oil,
1: yes,
0: para sa mga kabuhion, mm-hmm, kanang dali malipong sa biyahe. Ana, daling kabuhion, malipong, ana. Kung nauso sa ito ang panahon sa una, katong banimaho ka ng white flower.
1: White flower.
0: Huwag mo, ginananda na ito, mamilaki. Pero naapod na na Magnum C Refreshing Oil.
1: Refreshing Oil.
0: Na 10 ml na, dagko na na siya mamilaki. Mapuslan yun na ninyo sa panahon nga. Kanang,
1: kabuhion mo.
0: Kabuhion, magbiyahe, lipong.
1: Ay, tama ni Kap Ganay, naghatag testimony ka ganina sa kuwa niya. Ana siya sa kuwa nga, nawa daw iyahang migraine. Kanang marag na-relief lang ba?
0: Yes, yes.
1: Na-relief lang kagi pang gibutang niya sa iyahang ulo, Captain Jake, ang Refreshing Oil. Niya, kanang ang Refreshing Oil, mga good Captain Jake, kanang lami ka na siya sa paminaw ba? Nga relaxing ka ay sa iyong na.
0: Magnum C Refreshing Oil mapalit sa mga suki butika, pharmacy sa mga lugar. Kung naapay produkto nga pangitaon lain, namoy itong pangpagwapa. Naam, Mutya Kojic Papaya Soap. Nga napag Mutya Glowing Set. Yan ang pinakamaganda kay nakaset na nana siya ay toner, nani cream, nani sunblock, o nani sabon, mamilaki.
1: Yes.
0: Ang kanindot ana kay Soon, munindot ng packaging.
1: Yes.
0: Gawas niya na, munindot pag yun, kinana na puhon lotion.
1: Lotion.
0: Oh, Mutya Kojic Papaya Lotion. Ayan.
1: Oh, nindot kaayo. So, kanap ka rin na niyo, perfect ang regalo sa mga misis. Pag inito ng misis, ganing ulo, ganing mister, palitan na niyo magmutya.
0: Gusto niyo mo nga, imong misis, magwapas imong pananaw, palitig Mutya Kojic Papaya Set.
1: As mo na to, Kap. Kung gusto niyo mo imong misis, musamot o kagwapa.
0: Kagwapa.
1: Kaya kung baan ako, so tiyan ko ginganana, sumurag.
0: Malain ka.
1: Kagwapa si
0: mong pananaw. Musamot o kagwapa?
1: Yes. Ah,
0: sorry, sorry, sorry.
1: Butang iog, musamot o kagwapa?
0: Tama, kagwapa naman daan.
1: Oo, lain, sir.
0: So, musamot o kagwapa. Kung gusto ka nga imong misis, musamot o kagwapa? Nay Mutya Glowing Set.
1: Yes. Para mo glow ang mga misis.
0: So, gusto ka nga imong misis, musamot o kahumot? Paliti o Mutya Kojic Papaya Lotion.
1: Ang mga misis naman, kung gusto ninyo nga inyong bana abdik, palitin na yun og El Combate.
0: Abdik. Ana din na?
1: Ana na siya ka.
0: Sino, sasbara.
1: Kung gusto ninyo inyong mga bana, muhimong abdik inigabi, palitin og El Combate.
0: Mo abdik.
1: Abdik inigabi.
0: Masugo. Kaya na may pabor pa ngayon.
1: Darling, palitin ko ganito. Pag ano ganito, sige darling, basta importante.
0: Hanapay ko yung kuwanan na dungag.
1: Asa man.
0: Kung gusto ka ngayon mong mister, mo intrigo o tarong?
1: Wala intrigo-intrigo na ay. Aray.
0: Kung gusto ka ngayon mong mister, mo intrigo o tarong siyang sweldo?
1: Ay, good.
0: Quality of El Combate.
1: Yopon,
0: kuyapon.
1: Kuyapon ni si Captain. Kung siyempre, din lang ka na, Captain Jake. Napay tayo para sa tibuok pamilya. Kung gusto ni mo nga imuhang anak healthy o kanang baskog, pag-abot sa classic, happy tangting klase
0: himsog.
1: Himsog natay refreshing kaayo nga juice para kanila ang ato ang
0: Magnum C Herbal Juice.
1: Ang ato ang Magnum C Herbal Juice available sa tulog ka flavor na ay pineapple orange, manga o napotay melon. Nga perfect kaayo sa ato ang tibuok pamilya.
0: Daghan na rabab po nakasuway ni Mami Lucky.
1: Ang atong anak.
0: Si Nanay Perlita.
1: Ingon siya.
0: Ingon si Nanay Perlita.
1: Mga apo niya.
0: Kaya nagamurag, I don't know kung saan ni Sayla. Sa church ata nila ni Nanay mga ginatudluan ni mga bata. Niya every Sunday ata ni nga activity niya, ginapainom niya mga bata og Magnum C Herbal
1: baka
0: Juice.
1: Baka Flores de Mayo na kay summer.
0: I do not know. Murag, o sa ganito, Nay, sorry na yun. Kaya kung kahinomdam ito yung ingon sa kunay. Murag na siya. Murag na yun. Sige, summer class for kanang mga before mag-kinder ang mga bata. So murag na yun sila yung activity niya. Every Sunday ata na or weekdays na eh. Basta kay nakita na ko ipadala niya mga pictures sa mga bata, gainom og Magnum C Herbal Juice.
1: Uy! Hingot na kapinji kay na isa ka testimonya pun ana ni ingon nga karon lang jud karong unto ba kay namagud na namagud may event sa office nagpasample sila kanang ano
0: magdum si juice,
1: magdum si juice. Mm. Captain Jake, wala sa naging batay kagutom.
0: Mo na itinood. Kaya oh, ang maglum si herbal juice, puno ba yan sa sustansya na malunggay, na mangustin.
1: Yan, nahuman ko sila kalauna ka. Hmm.
0: Pag-energize yun po na. Maagin na sa tibok pamilya, labi na sa mga bata na ito nga luyahon, kulang sa aktibidad, labi na kung mga bata, dili kayo sharp ang ilang memories. Mm-hmm. Nindot kayo ng Magnum C Herbal Juice para na sa inyong mga anak. Labi na inyong mga bata, dili mukaw gulay, di mukaw prutas. Mm-hmm. Magnum C Herbal Juice para sa tibok pamilya. Kay kini, dili lang basta juice. Kay kini,
1: herbal juice.
0: Ang Magnum C Herbal Juice, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Na, monay mindot. One litro pack na lang siya. Ang usa ka sachet, makatimpla na lang usa ka litro.
1: Mm-hmm.
0: Niya, dili na siya katong synthetic nga juice, ha? Makatimpla na usa ka litro niya. Stevia lang ang sweetener niya na ang pangpatamis, stevia. Dili kakulbaan nga klase nga juice.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mao na inindot diha. Makapalit mo ana sa mga butika, grocery stores, NCCC, makapalit mo. Gaisano, makapalit mo sa HB1, makapalit mo Mami Lucky sa Davao Central Warehouse Club, especially di Aspanabo, sa Kidapawan, o sa tanang Davao Central Warehouse Club, makapalit mo Magnum C Herbal Juice.
1: Yes, available na sa mga pharmacies o mga supermarkets sa inyong mga lugar.
0: Anyway, pe-play lang tayo ng isang awitin, Mami Lucky, and eto na po, sa pagbabalik po natin o sa pagpapatuloy ng programa natin, babasahin na naman natin ang isang kwento ngayong araw. Kwento na pwedeng kapulutan ng aral.
1: Mm-hmm.
0: Storyas gugma na sab ni.
1: Ala ka, oy?
0: Gugma na sab. Atong siren sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: og antioxidants. Sus nindot ka ay ni pangkay na anin siya'y kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani, kay na anin siya'y malunggay og mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin og sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni irekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
0: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee.
2: Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum Sea DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum Sea DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum Sea DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum Sea, epektibo, barato.
4: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kaoban, gaba na inyo kapitan. Ako si Captain J.
0: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: At syempre, sa programang ito, o ang programang ito ay hatid sa atin ng Magnum Sea, the most trusted by seniors. Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawahan sa Magnum Sea. Bisan asa, Magnum Sea ang nailhan sa tao. Magnum Sea Herbal Capsule, Magnum Sea Herbal Coffee. Mga ito kakabadbaran, nadya sa Sylander Pharmacy, nadya sa Kabadbaran Pharmacy, nasa Health Savers Pharmacy. Pagabuti mo sa Hingo o Mami Lucky, nasa Safeharers Pharmacy sa Butuan City, na adias mga nagkadaya butika. Kung ang problema kanang kulang kanunay stulog, kulang stulog, luyang lawas. Normally, pagka kulang ka stulog, Mami Lucky, bugat ang paminaw.
0: Yeah.
1: Luya, hanging imong utok, muna ingon na nga lutang or
0: lutang.
1: Naglutang.
0: Naglutang una-huna. Asa lang napadoang ang una-huna.
1: Oo, lutang yun ka. Basta kulang kastulog. Especially kung dili tinuyuan nga kulang stulog ha. Kay narabag yung usahin kulang kagtulog tungod kay doon na kay mga giasikaso. Say for example, gabiin na lang napakaginabuhat, ginatrabaho. Yan. Usa pa man, bugat kanang kanunay ka magluya, kanang feeling bugat manggod, kanang bugat mamilay, bugat imulawas kanunay.
0: Yes.
1: Wa kay gana mo lihok, nya daghang kay kaginahuna, mo strike ang anxiety, mo strike ang stress. Kailangan nimo food supplement nga makatabang gyud sa imong lawas para dili kadali nga maluya, malupog nga mo resulta sa bugat nga balatian. Gikinahanglan nimo ang tabang sa Magnum Sea Herbal Capsule. Ang Magnum Sea Herbal Capsule puno sa sustansya, puno sa nutrisyon tungod kay kinigikan sa malunggay. Ang malunggay, taas kay vitamin C, taas og potassium, mataas ang iron. Mm-hmm. Kaya nindot kay ang Magnum Sea sa dunay anemia. Kana malipong ka kay kulang ka dugo, anemic, guwapo kay Magnum Sea Herbal Capsule ni ana. Kung imong problema hangat, daling kutasan, daling maluya, Magnum Sea Herbal Capsule para ni ana. I-maintainar ninyo, appeal na sa inyong maintenance. For example, gamintin ka, grisitaan ka sa doktor para sa imong sugar. Mm-hmm. Grisitaan ka para sa imong blood pressure. I-appeal ang Magnum Sea Herbal Capsule na yung supplement. Supplemento nimo kada adlaw.
0: Yeah.
1: Kay para healthy kanunay ang ato ang panglawas, mulungtad pang ato ang mga kusog, mulungtad pang ato ang mga kinabuhi. Maorganay sumpay sa kinabuhi. Kanang kanunay tanga baskog atong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Magnum Sea Herbal Capsule. Nagpabiling.
0: Epektibo. Barato.
1: May isa na Mami Lucky sa constipated.
0: Kanaka nagdugay ka ano kalibang.
1: Constipated, niya taas ang sugar. Nindot kay daghang kay testimonya niya na Mami Lucky. Niya pagka medyo may edad na, luyahon na tulawas, dali na manakit ang kabukugan, mga joints, Magnum Sea Herbal Capsule. Mahilig ka sa kape, natay Magnum Sea Herbal Coffee nga less kayo ang caffeine. Because ang iyang caffeine is only 2 to 3%.
0: Mm-hmm.
1: More on herbs.

0: siya daghan og malunggay og daghan na siya og mangustin. Mao nay nindot sa Magnum Sea Herbal Coffee nya. Lami pa gid ang lasa, Mami Lucky. Sana kasulay sa Magnum Sea Herbal Coffee. Mo balik-balik yung gag-inom kay lami man ang lasa. Dili lasay, dili ladang. Dili kakabuhion mo inom sa kape.
1: Kay magbalik-balik yung kag-timpla o kape.
0: Kasagaran naman na tumuinom tag herbal coffee, Mami Lucky. Ladang yun. Kaya nabang nakay malasahan mga di Mayo.
1: Aftertaste.
0: Nakay aftertaste. Kanang ladang feeling ni mo. Murag kang naghigop o kanang lana. Nainanay nga lasa. Oh, murag kang higop og lana, lain ang langto, murgana. Pero ang Magnum Sea Herbal Coffee, sulayin ninyo para makasulay mo nga atinuod giday, lami giday nga klase nga kape.
1: Yes.
0: Magnum Sea Herbal Coffee, trending nga kape. Bisan asa nga butika, daghan yo gayog magstocks diha. Diha sa Mawab Fifth Pharmacy, Tagum, Las Bonifacio Drug, Rojan Pharmacy available na, HB1 Pharmacy, Value Plus, Princess DS Pharmacy, diya mapalit, Suyho Pharmacy sa Davao, sa Tagum na sa Bonifacio, Jolly Pharmacy, naapod sa ganining isa diya sa may Tagum, ha? Nakalimot naman noon ko, Bonifacio, Jolly, ug uban pa, New Market Pharmacy sa Tagum City, halos na ng butika sa Tagum City na anay Magnum Sea
1: Herbal Coffee.
0: Sa Mawab, Nabunturan, Cyber Drug, 5R.
1: Yup, memorize ka ni Mawab.
0: Oh, daghan, memorize na ako na Mami Lucky, 5R Drugs. Pag-abot nyo sa Monte Vista, na BLR, Monte Vista Pharmacy, Happy Bee Pharmacy, na sa Monte Vista. Pag-abot nyo sa Compostela, na Genacor, Lizel Pharmacy, Galicia Pharmacy, pag-abot sa New Bataan, ay Jeep France Pharmacy. Memorize na ako na ilang mga pharmacy, Mami Lucky. Kay musuri man ko.
1: Memorize na nimo to mga pharmacy nga sold out per ni.
0: Ayan, no.
1: Naging nareklamo pero
0: niya. Saka, nareklamo sinyo. Wa, may stocks diri. Ako na lang ni ipapadlak, kapitan.
1: Ma'am, bantog memorize na.
0: Memorize. Diya sa Sultan Godarat, nasa may Surala. South Cotabato, Surala, na diya sa Gloriel Pharmacy. Rojan Pharmacy, na diya. Sa mga nagkandiyang butika and Brigada Pharmacy, mapalit ang Magnum Sea products. Sa Takurong, nasa Love Pharmacy, o sa Isulan, natin opisina sa Isulan.
1: Oo.
0: Kung doon na mo'y panahon, duawa ninyo ang opisina sa Magnum Sea. Likod lang sa Land Bank sa Isulan. Makapalit mo dito nga na ay diskwento.
1: Yeah.
0: Ingna lang nga naminaw mo sa programa sa Love, Sex, Marriage and Career. Nga gipaad to me ni Captain Jake diri kay naadoy discount. Ang kape diha sa opisina mismo nga likod sa Land Bank, mapalit lang ninyo na I think na 175 mas butika diha sa ito, makabarato gin mo. Suruya lang niyo opisina. Naabot ay opisina sa San Francisco Agusan del Sur, naabot ay opisina sa Tandag, naabot ay opisina sa Bislig City, Mami Lucky.
1: Yes. Nga pwede ninyo, pwede mo muadto dito sa itong mga opisina aron makapalit sa ito ang produktong Magnum Sea Herbal Products.
0: Para makabarato. Basahan natong mga greetings, Mami Lucky.
1: Ayan. Salamat sa mga namino karong oras. Sila Florilene Takasan, may hapon Captain Jake and Mami Lucky, si Vanessa Kusong, ang mga taga-tagbinad Surigao del Sur. Salamat po sa inyo. Ang mga taga-Kabidjanan na Bunturan, si Ides Obenza, Oga, si Daisy Milan Sorbeto. Salamat sa pagpaminaw.
0: Shoutout din rin sa Agleg Alegria from Hinara Clerigo. Naminaw sa itong programa and family. Thank you kasi inyo, Adanay. And si Nanay Cristita Ormilio ng Union Bansalan. Naminaw sa itong programa. Salamat, Ormilio family. Thank you kasi Monica Nunay. Ganyan sa mag-text sa itong programa, Mami Lucky.
1: Uy, salamat, Nanay. Si Jean Rafael. Salamat sa pagpaminaw. Waiting daw siya sa Love, Sex, Marriage and Career na story. Si Amil Sadiq. Salamat po sa inyo. Si Shawnee Magluyan, hello po sa inyo. Si Ronel Delor, salamat sa pagpaminaw. Si Nancy Esidro, ng mga taga Davao di Oro ka.
0: Nanay Erlinda Bacol, kanunay kapaminaw. Nanay Valentina Alvarez, kumusta naman muntan nandiyan sa San Franz. Nanay Nora, Nanay Nelly, and Evelyn Sienes ng Mungkayo, Davao di Oro, nakaantabay sa programa natin. Thank you.
1: Salamat po sa mga taga Bayugan City. Si Jocelyn Lavaro, salamat sa pagpaminaw. Ang si Mercedes Tupas Lamera, ingon siya kapaminaw ko dali sa Mungkayo, Davao di Oro. Magnum Sea user siya. Kay basta Magnum Sea user daw nga nigamit og Magnum Sea, epektibo og barato.
0: Ba? Naminaw sa itong programa, Mami Lucky, ang Nisnisan store. Nanay Julieta Nisnisan. Pasensya gyud nay, wa gyud ka madeliveran og stocks. Puhon mo agi gyud ang ahente diha, basin siguro Lunes mo biyahe sila. Agihan ka puhon diha sa Mungkayo. Nisnisan store, Nanay Julieta, maraming salamat.
1: Yeah, salamat po kay Ma'am Dait Chavez. Maayong hapon sa inyong duha, maminaw ko karon. Malingaw na po ko sa inyong mga joker.
0: Diba?
1: Oh, daw taga Alegria, San Francisco, Agusan del
0: Sur. Si Manainita Arbo ng Baylo, Mungkayo. Nakaantabay sa programa natin. Salamat kay sino mga taga Mungkayo. Dughana, tugtig Paminaw din, no? Si Kuan po, naminaw sa tuwang programa, Mami Lucky. Si Ilaria Panes, si Hermo, Abarkita, Amparan, Magbanwa, Deke, o kay, saan eh? Binabati ko pala mga kasama ko kay bawal daw naman ang cellphone na minaw ta sa Infinite diri sa Bisling City.
1: Pagkakasabot
0: na. Ha? So, kasabot din mo message, sir. Salamat sa inyo diyan. Basta, thank you na lang. Okay, Mami Lucky.
1: Si Aurea Amelia, salamat sa pagpaminaw. Si Jove, Jovelina, maduli na mga taga-New Bataan. Si Mambing Torino. Uy, Mambing. Hello po, kamusta Mambing? Si Rochelle Gonzalez, sa mga taga-New Haniway, Mlang North Cotabato. Salamat po sa pagpaminaw.
0: Naminaw sa itong programa, Mami Lucky. Mga taga Motor Zone, Isulan. Na kay natuyo kami tanan kay kaperte nga mingaw basi makabugtaw kami if mag-greet mo sa la mabuhi ilang dugo siguro.
1: Sana mabugtaw.
0: Ayun siya nga greet mo kami dito sa Motor Zone, Isulan kay natuyo kami.
1: Ah, Katulgon.
0: Ay, mo din natuyo kami Katulgon.
1: Nga, amang ka mo da, ay hindi, mag-amua mo na, ah. Mamati ka mo sa amon, para hindi ka mo katugol.
0: Ako ganito, ingat siya nga, basin daw, mabugtaw kami kung i-greet nyo. Salamat, happy listening sa mga taga Motor Zone.
1: Abi, babe, talikod be, kaya ato nin chikan be.
0: Salamat mga taga Motor Zone,
1: para,
0: Isulan.
1: Makamata, makamata. Si Ma'am Merlina Inagom, salamat sa pagpaminaw. Si Mercedes sa Tupas Lamera, salamat po sa pagpaminaw. Si Servas Ed, salamat din po. Si DC Sarbito, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Mirna Lara, hello Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Ama, si Anna, naminaw sa toa sa Trento. Naminaw ang mga taga Trento ng utanag kanusada ato ang caravan. Naminaw po ang mga taga Monte Vista sa toa. Dugay-dugay pag ang caravan at sa Monte Vista ni sa Trento. Kaya unahon pa man itong Bislig, ani.
1: Yes.
0: Sige lang. Mag-announce lang isa na sa Radyo 9. Again, sa lahat po na may mga internet, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
1: Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky. Si Janeline Gambin, always gapaminaw sa Lake Cebu, South Cotabato.
0: Uy, salamat sa inyo diha. Pwede mo mag-comment diha sa ito ang post para updated ta. Ma-update po nga naminaw mo sa itong programa para mag-greet na mo. Naminaw sa ito si Nanay o si Tisay Runiel. Mga users daw sa mga i-greet lang ako mga magnum si users. Products, epektibo o barato. Salamat, Tisay Runiel.
1: Salamat.
0: Si Rosa Mortala, naminaw sa itong programa. Always kapaminaw, Dris Bislig City. Magnum si user ko, Kapitan. Epektibo, barato.
1: Ay, si Ma'am LV Bernal, Captain Jake. Sa naminaw sila sa checkpoint sa may Lechon Manok Commissary daw ni Captain Jake. Kapaminaw sila everyday sa 88.3 Energy FM.
0: Uy, salamat po.
1: Salamat sa pagpaminaw. Si Mary Rose Maligon. Or Maligon, tama. Moni Apliado. Mga taga San Miguel Surigao del Sur, lagi kami nakikinig sa programa ninyo araw-araw.
0: Si Mark Ardiel Migalyon. Nakaantabay sa programa natin. Salamat.
1: Ayan. Naminaw po si Rochelle Vizcaino. Salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Aba. Okay, si Roy Kapampanga, naminaw sa itong programa. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nanay Rosalina Molino, naminaw sa itong programa. Si Lizery Jordan, nakaantabay sa programa natin. Barangay Lakunon, Tibuli, South Cotabato. Naminaw yung ko kanunay sa inyo. Nanay Lizery Jordan. Ayan, thank Ayan. You.
1: Thank you po kay Mama LV Penig. Naminaw din siya karon Captain Jake ang mga taga Carmen Surigao del Sur. Gikan kang highly Penig Iligan. I-greet doon iyang mama daw. Surprise, surprise!
0: Aba, datay Wilson Kadumaw. Naminaw sa itong programa mo. Naiignindot ka ng inyong mama. Di magyan mo text yun. Niya ka mo, naminaw mo nga anak. I-greet inyong mama.
1: Kamu'y maninaw para sa inyong anak.
0: Si Hailey Iligan. Ito, nabasa na niyo, no?
1: Mm-hmm.
0: Salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento at naway may mapulot na naman tayong aral sa kwento ng love,
1: sex, marriage, and career.
2: Love, sex, marriage, and career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Isa din po ako, Kapitan, sa mga nakikinig at tagahanga po ng inyong programa. Bawat hapon ay inaabangan ko po at talaga namang natutuwa ako. Nai-enjoy akong nakikinig sa inyong programa. Hindi ko po akalain na darating ako sa ganitong pagkakataon, Kapitan, na ako mismo ang magpapadala ng kwento sa programa ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lizelle.

Sisimulan ko po ang aking kwento, Kapitan. Nung magkaroon ako ng karelasyon na itago na lamang po natin sa pangalang Miguel. Siya po ang second boyfriend ko, Kapitan. Gaya rin po ng karamihan, nagsimula rin po kami na may magandang relationship. Nagkakasundo, kinikilig kapag ka nagkikita, masaya kami kapag ka magkasama kaming dalawa. Umabot din ang aming relasyon sa halos 8 buwan, Kapitan. Sa loob ng 8 buwan na yon, may mga pagkakataon rin na hindi kami nagkakaunawaan. Gaya na lamang po ng pagbabago ng kanyang pakikitungo sa akin. Hindi po katulad ng dati na bago pa lamang kami. Totoo talaga ang sinasabi ng karamihan na maayo ragyod sa sugod ang mga lalaki. Yun po kasi ang naramdaman ko noon, Kapitan. Nung una, nung naniligaw pa lamang sa akin si Miguel, halos gusto niya araw-araw kaming nagkasama o magkasama. Araw-araw niyang gustong puntahan ang aking o ang aming bahay para bisitahin ako. Matatandaan ko pa, Kapitan, na kahit may mga pagkakataong minsan ayaw ko nang sinusundo ako tuwing umaga kasi ayaw ko yung nagmamadali ako dahil may naghihintay na tao, pero kusang pumupunta si Miguel para sunduin ako at ihatid sa aking trabaho. Ganun rin tuwing hapon, Kapitan. Noong mga panahong bago pa lamang o nililigawan pa lamang ako ni Miguel, tuwing hapon, tuwing paglabas ko sa aking trabaho, ay sinusundo niya ako na kahit pa hindi ko alam minsan at kahit minsan, hindi siya nagpapaalam sa akin. Magugulat na lamang ako at nasusurprise na lamang ako, Kapitan, kapag kapaglabas ko sa opisina, ay andun na si Miguel. Naghihintay sa akin at may bitbit na bulaklak. Sino ba naman ang babaeng hindi mai-inlove kapag kaganon ang effort ng isang lalaki? Araw-araw nagpapakita ng time, nagpapakita ng importansya sa akin. Kaya kinalaunan, Kapitan, na-inlove rin talaga ako kay Miguel. Sinagot ko, hanggang sa maging kaming dalawa. Masyado lang siguro akong na-spoil kay Miguel, Kapitan. Masyado akong nasanay sa kanyang pakikitungo sa akin, kaya ito yung naging dahilan ko bakit hinahanap-hanap ko ang atensyon na ibinibigay niya sa akin noong mga panahong bago pa lamang kami. Kasi pagkalipas ng mga buwan, lalo pa noong mga panahong may nangyari na sa aming dalawa, nagbago na ang kanyang pakikitungo. Na minsan gusto kong isipin na siguro yun lang talagang habol ng isang lalaki sa aming mga babae. Kapag ka nakuha na nila ang kanilang gusto, nagbabago na kaagad ang kanilang pakikitungo. Kung dati-rati siya yung laging tumatawag sa akin at nagtitext sa akin at nangungumusta, sa pagkalipas ng panahon, ako na ang laging nangungulit sa kanya. Baliktad na ang pangyayari, Kapitan. Ako na ang laging nagdi-demand. Lagi ko nang sinasabi sa kanyang, bakit hindi mo naman ako daanan? Bakit hindi mo naman ako makuhang sunduin? Kapag ka hindi kita tinitext, hindi ka rin nagtitext sa akin. Kapag ka hindi ako nagtatampo, wala ka rin pakialam sa akin. Talaga ang naramdaman ko sa mga panahong yon. Na ang sabi naman sa akin ni Miguel, katulad lang din naman daw dati ang kanyang pakikitungo at wala daw pagbabago, Kapitan. Kung ano daw ang nararamdaman niya sa akin noon, ganun pa rin naman daw ang nararamdaman niya sa mga panahong yon. Pero bakit hindi ko maramdaman? Bakit nagbabago? Yun ang lagi kong sinasabi kay Miguel. Lagi kong sinasabi sa kanyang, kinakailangan pa akong magtampo, kinakailangan pa akong
mainis saka mo lamang maalala na meron kang girlfriend. Saka mo lang maalala na suyuin ako. Saka mo lang maalala na itreat ako, ipasal ako, sunduin ako, puntahan ako sa aming bahay. Bakit ganon? Yan ang lagi kong tanong sa kanya. Ang paliwanag naman sa akin ni Miguel, kaya daw hindi na niya nagagawa ang dati-rating ginagawa niya sa akin, ay may trabaho rin naman daw siya. Pero sabi ko sa kanya, di ba dati, nung naliligaw ka pa sa akin, may trabaho ka rin naman noon. Pero bakit nagagawa mong sunduin ako tuwing umaga at inahatid mo ako sa bahay tuwing hapon? Bakit dati-rati tuwing Linggo ay magkasama tayong mamasyal at pagkatapos ng ating pamamasyal, minsan sumasamba pa tayo? Bakit ganun? Yan ang lagi kong tanong sa kanya. Unti-unting nararamdaman kong lumalayo ang loob ni Miguel sa akin, Kapitan. Napakiramdam ko, siguro, hindi na ganun ka lalim ang pagmamahal niya sa akin gaya nung pagtingin niya nung mga panahong bago pa lamang kaming dalawa. Kinalaunan, Kapitan, nakapagpasya akong i-divert ko na lamang ang aking atensyon sa ibang mga bagay. Yun din kasi ang payo sa akin ng aking mga kaibigan na baka siguro umikot lamang ang mundo ko kay Miguel. Baka kinakailangang ituon ko naman ang aking pansin sa ibang mga bagay, gaya ng pagsama ko sa aking ibang mga kaibigan o di kaya ay pagtuunan ko na lamang yung ibang mga bagay gaya ng aking mga hobbies. Kaya napag-isipan ko, Kapitan, na mag-gym. Nag-enroll ako sa isang gym, Kapitan, para sa ganon ay makapag-exercise ako. Para sa ganon ay meron akong ibang outlet o pagtutuunan ng pansin. Totoo nga po, Kapitan, sa paglipas ng mga araw, dahil naibaling ko na yung atensyon ko sa ibang bagay, unti-unting nakakalimutan ko na yung inis ko at tampo ko sa karelasyon kong si Miguel. Sa paglipas ng mga araw at linggo, okay na sa akin na hindi siya magparamdam. Pakiramdam ko, nasanay na rin siguro ako. Okay na sa akin kung bakit, kung may mga araw na hindi siya nagpapakita. Naibaling ko na rin sa mga bago kong kaibigan sa gym. Masaya ako pagka sila magka... Masaya ako, Kapitan, kapag magkasama kami na mga kasama ko sa gym, pagkatapos naming mag-exercise, minsan kumakain kami sa labas, o minsan ay namamasyal kami. Ibang pakiramdam kapag may bago kang kaibigan. Marami akong naunawaan, marami akong natututunan sa ibang mga tao. Kung kailan unti-unti na akong nakapag-move on, unti-unti na akong hindi nangungulit kay Miguel, saka naman siya nagtatanong kung bakit hindi na raw ako nagtitext sa kanya. Saka naman siya nagtatanong kung bakit nag-iiba na raw ang aking pakikitungo na dati-rati tuwing umagay nagtitext daw ako sa kanya, o di kaya tumatawag ako sa kanya, o di kaya nangungumusta ako sa kanya. Saka naman siya nagtatampo. Sabi niya sa akin, nag-iiba raw ako. Nagbago raw ang pakikitungo sa kanya. Kaya nasagot ko sa kanya, Kapitan, sino kaya ang nauna? Ngayon, naramdaman mo na ang gusto kong iparating sa'yo. Di ba ganyan ang trato mo sa akin? Yung dati-rating nangungulit ako pero hindi ka naman nagre-reply. Dati-rati gusto kitang makita at makasama kahit man lamang mamasyal ay hindi mo magawa. Tapos ngayon na hindi na ako nangungulit sa'yo, saka mo sasabihin sa akin nagbago ako? Nakakainis lang, Kapitan, na parang kasalanan ko pa. Para bang
Kasalanan ko ang pag-divert ko ng aking atensyon. Kasalanan kong naibaling ko yung aking atensyon sa ibang mga bagay. Kasalanan ko ba? Nahanapin ko rin yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Yun ang sinabi ko sa kanya. Siguro, nasanay lang akong wala ka. Sa halip na intindihin at sa halip na humingi siya ng sorry sa akin, Kapitan, dahil sinabi ko sa kanya ang katotohanan, ay sinabi niya sa akin, kaya pala ganyan ka dahil meron ka na sigurong iba. Sa sobrang inis ko sa kanya, Kapitan, ay hindi ko sa pinansin at hindi ko siya nireplyan. Sa tuwing tumatawag siya sa akin, ay kinakancel ko ang kanyang mga tawag. Hindi ko sinasagot. Napaka-unfair lang kasi dahil sa mahabang panahon na ginagawa niya ang pag-i-ignore sa akin o mga bagay na ginagawa niya sa akin noon na hindi man lamang siya nakarinig na kahit anong masasakit na salita, na niminsan na hindi ko man lamang siya hinusgahan na baka meron siyang ibang babae. Pero ngayon, ako na ang kanyang hinuhusgahan. Sa inis ko, Kapitan, sumama ako sa outing ng mga kaibigan ko sa gym. Isang gabi, nag-videoke kaming dalawa o nag-videoke kami ng aking mga kasamahan. Lahat ng mga paborito kong kanta na masasakit ay kinanta ko sa gabing yon. Hanggang sa kahit wala man akong sinabi sa mga kasamahan ko, Kapitan, ay kinansawa nila ako. Ang sabi nila sa akin, siguro heartbroken ka. Lahat ng mga kinanta mo ay pang broken hearted. Nagtatawa na ng mga kasamahan ko, Kapitan. Hindi ko naman sinasadya na kantahin yung mga paborito kong kanta. Sadyang yun lang ang naisip ko at yun lang ang itinakbo ng aking puso. Nagkakansawa na ang mga barkada ko, mga kasamahan ko noon. Habang yung isang lalaki na kasama ko sa gym ay lumapit siya sa akin at tinanong niya ako, okay ka lang ba?

0: Nung tanungin ako ng aking kasama, kapitan, na si Reggie, na okay lang ba daw ako, sabi ko okay lang. Pero hindi ko naman maitago ang mga mata ko dahil maluha-luha ako habang sinasagot ko ang tanong na yon. Dahil deep inside sa sarili ko, alam kong hindi ako okay. Alam kong nasasaktan ako dahil hindi ko naman gusto na magkaroon kami ng misunderstanding ng karelasyon ko at ayaw ko namang makaramdam ng ganoon na hinuhusgan ako ng boyfriend ko. Nung makita ni Reggie, kapitan, na maluha-luha ang aking mata at sinagot ko siya ng okay lang ako, ay hinalikan niya ako sa pisngi. Nagulat ako, kapitan, sa kanyang ginawa dahil magkaibigan lang naman kami. Magkasama lamang kami o magkasama lamang naman, magkasama lang naman kami sa gym. Napatanong ako sa aking sarili kung bakit ginawa yon ni Reggie. Gusto ko sanang mag-react, pero hindi na ako nagpahalata pa. Hindi rin naman ako nagalit, kapitan, sadyang nagulat lang naman talaga ako. Niyakap niya ako at kinomfort niya ako. Sabi niya sa akin, okay lang yan. Kung meron kang gustong sabihin, ikwento mo lang sa akin. Handa akong makinig. Pagkatapos ng gabi na nagvi-video kay kaming dalawa o nagvi-video kay kami ng kasamahan ko sa gym, agad siyang nag-offer sa akin, kapitan, na iahati daw niya ako sa bahay. At sa loob ng kanyang sasakyan ay sumama ako at umupo ako sa front seat habang yung ibang kasama namin ay nasa likod at inuna niyang inihati ng mga kasamahan ko hanggang sa ako po ang pinakahuli. Pero bago ako umalis sa kanyang kotse, kapitan, nagkwentuhan kaming dalawa. Dito na ay naikwento ko na sa kanya ang karanasan ko kung bakit malungkot ako sa gabing yun. Kung bakit maluha-luha ang aking mga mata. Sinabi ko sa kanya ang karanasan ko sa boyfriend ko at lahat ng frustration ko. Sinabi ko rin sa kanya, masyado lamang akong nasaktan dahil hinusgahan ako ng boyfriend ko na meron akong iba. Naiinis siya sa akin, bakit daw ako hindi nagpaparamdam ng kagaya ng dating ginagawa ko sa kanya. Sinabi ko rin kay Reggie, kapitan, na hindi ko na ginagawa yung mga bagay na dating ginagawa ko sa boyfriend ko ay dahil nahihirapan ako noon. Hirap akong umasa, hirap akong magdima ng oras sa kanya. Kaya noong mga panahong unti-unti na akong nakaka-overcome, hindi ko na ibinalik yung dati kong karakter. Yung dating ako na iyakin, yung dati akong naghihintay lamang sa kanya. Nung sinabi ko yung kapitan ay hinawakan ni Reggie ang aking pisngi at inilapit niya sa kanyang mukha. Natangay na ako sa puntong yon at hindi ko na kayang umiwas pa. Inilapit niya ang kanyang mga labi sa akin at hinalikan niya ako.
1: Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you.
0: Kung kailangan mo na isang lalaki na magtatanggol sa'yo, kung kailangan mo ng tao makinig sa lahat ng mga hinakit mo sa buhay, andito lamang ako. Yun po ang sabi sa akin ni Reggie.
1: You said hello, and I turned to go.
0: Wala man siyang binanggit, kapitan, na gusto niya ako. At hindi ko nga po alam kung anong dapat kong i-react sa mga puntong yun, sa pagkakataong yun.

Sadyang natangay lang kami ng pagkakataong yon, Kapitan. Walang formal na usapan, walang formal o formal na kasunduan. Wala ngang nibanggit o wala ngang nabanggit, Kapitan, na gusto ako ni Reggie. Sadyang natangay lang kaming dalawa dahil naikwento ko sa kanyang lahat ng mga hinanakit ko. Medyo lumuwag din ang pakiramdam ko, Kapitan, nung niyakap niya ako at hinalikan niya ako. Hindi ko maitatanggi yun. Masaya ako. Hanggang sa araw-araw na kaming nagkikita at magkakasama, hanggang siya na rin ang naghahatid sa akin sa aming bahay. Nung una, Kapitan, hindi ko pa naiisip na meron pala akong boyfriend. Na meron pala akong dapat tapusin muna saka ako makipagkasundo sa ibang tao. Siguro masyado lang akong nadala sa pagkakataong yun na merong isang lalaki na handang makinig sa akin, na may isang lalaki na nagmamalasakit sa akin. Sa mga lumipas na mga araw, sobrang nakalimutan ko na na meron akong boyfriend dahil naibaling ko na yung atensyon ko sa taong nakilala ko. At hindi ko maikakaila, Kapitan, na nahulog na rin talaga ang loob ko kay Reggie. Na kahit pa wala siyang sinabing mahal niya ako, na kahit pa hindi siya naliligaw sa akin, pero ang turingan namin sa isa't isa ay parang magkarelasyon na rin kaming dalawa. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang mahuli. Nung mahuli ako ni Miguel. Habang hinatid ako sa bahay ni Reggie, Kapitan, ay doon ako naabutan ni Miguel. Nakita niya mismo, Kapitan, na malambing kaming dalawa ni Reggie. Sa galit niya, Kapitan, ay halos magkasuntukan pa silang dalawa, buti na lamang at naawat siya ng ibang mga tao. Sobrang galit niya sa akin at sobra din ang panghuhusgan niya sa akin. Sinabihan pa niya akong babaeng mababa ang lipad. Kaladkarin daw akong babae at napaka-cheap kong babae. Pumatol daw ako sa ibang lalaki habang kami ang magkarelasyon. Hindi man lamang daw niya alam na meron na pala akong iba. Nabuti sana daw ay hinawalayan na lamang daw niya ako o nakipaghiwalay na lamang daw ako sa kanya sa matagal na panahon kaysa mahuli pa niya ako meron ng ibang lalaki. Nalaman ito ng aking mga magulang, Kapitan, at nagalit rin sa akin ang aking mga magulang. Hindi tama ang aking ginawa. Totoo naman, aminado naman ako may pagkakamali at pagkukulang ako. Pero nagawa ko lamang ang mga bagay na ito, Kapitan, ay dahil na rin sa dati kong karelasyon na si Miguel. Nasa punto ako ngayon na kahit hindi kami magkarelasyon ni Reggie, ay masaya kaming magkasama o nagkasama. Masaya kaming nag-uusap, masaya kami at nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay. Kahit husgahan man ako ng mga tao sa paligid dahil nakikialam na rin ang aming mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak, lalo tigit ang mga kapatid ni Miguel, mini-message nila ako, Kapitan, at hinuhusga nila ako. Ako daw naging dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ng kanilang kapatid. Simula daw kasi nung nangyari at makita nilang o makita ni Miguel ang pangyayari, naging miserable daw ang buhay nito at sinira ko raw ang buhay ni Miguel. Hindi na ako nagpaliwanag pa, Kapitan, at hindi ko na dinipensahan pa ang aking sarili dahil alam ko naman kung ano ang tama at mali. Sa pagkakaintindi ko, hindi ko naman kasalanan ng lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. And more power po sa inyong programa. Lizette.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Valentina e Borne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko'y Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Niya feel kada peroxide minus an acid rumagnan sa una kuan mang good ning pagluya man ako lawas tapos nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko karon ang amo ginamintin sa ako anak Magnum C gud kape ka ginang kapsula kada plus nindot gud ang Magnum C kon inang sa uban nga kapsula kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula sir kan hey brato raman gana kay maafford man namo kay bisan pobre dan ta makapod mang good ta ana nga kapsula ka ginang tambal nga plus kami ng tapi barato ra man gud. Salamat sa Magnum C kay Captain J nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-minting yung kuan yung Magnum C. Tapos, gina-invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Muta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
7: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Muna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C Dia Care. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Dia Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Dia Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
9: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now. Pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
9: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ikaw na pala.
14: Love.
15: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
15: Sus na anak sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
16: Natural, kay sige kag pambabae.
15: Yes, tanawa tayo ko sa trabaho.
17: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
18: Ingatan mo sa
17: love, sex, marriage and career.
19: Sensa na kung papa.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Siyempre, kauban gihapon ninyo ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag Mommy Lucky.
1: Huwag ang programang ito, mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, pinaka gisaligan karon sa mga senior, gisaligan karon sa mga hamtong. Ang pag-inom sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley. Inyo na lang mapalit sa mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Mami Lucky, ato saning basahon ni mga greetings diri ubay-ubay raman ni.
2: Ayan, katong mga naminaw sa tuwa, Captain Jake. Wait lang ha, kaya...
1: Si Kwan, Ma'am Ellen Guerrero. Uy,
2: ang news na.
1: Ma'am Ellen, kumusta man? Happy weekend sa Monday. Jinsen Acaso, Nanay Milagros Gonzalez, Nanay Carmen Porras, kumusta naman ka na? Mingaw na minimo na yun. Nanay Milagros Gonzalez, kumusta naman na yun? Ako yung yatangan na yun, ang pagpamunga sa imong lansones.
2: Ah.
1: Yung mamunga ni imong lansones kay... Siyempre, mamaray kang apo.
2: Pick up, tama na iba. Si Nanay Elsa Nurkit, di ay nila sa may bisling.
1: Gahatag og ice cream.
2: Sige, nung balik-balik din to, Cap.
1: Nanay Elsa, puhon na ako, ikaw ni mapahalipay po, nanay, doon na mas bisling. Ayaw kalimutan na ha, kay ilistag na to na. Kay...
2: Yes. Ganin na siya dito kay sa office nga. Pinaday mo kabalok po mag-caravan, kay usahay daw, makulang daw ang kuwain. Makulang daw ang ice cream ang ginabuhat niya, kay usahay daw ang mga driver dito maapilan. Pati ang driver ha, gabi po nanay Elsa.
1: Nanay Elsa Nargin, Nanay Lolita Go, salamat sa inyo pagpaminaw sa Bislig. Stay healthy po, magkita-kita tanyo po hon sa Bislig City.
2: Yes. Si Rameline Hamison, ang mga taga San Fernando, Bislig City. Ang Hamison family, ganahan ko basing ani ako apelido ka.
1: Hamison.
2: Lucky Hamison.
1: Ma-pressure, mapunta na na, ubugason pa. Kaya itong apelido, Hamison.
2: Tamo ka.
1: Yaga-yagaan yung Dani kanunay. Aminas na programa, ang Sorbito and Milian family, kay Nanay Fe. Cartin og Tatay Boning, naminaw sa tuwang programa. Salamat sa inyong tanan diya. Oy,
2: gika
1: na kay Daisy Jean Sorbito. Thank you sa pagpaminaw.
2: Ayan, naminaw sa Infinite Radio sa Isulan, Captain Jake. Si Myla Soberano Sales. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og si Ronald Cruda, ang si Robbie Cruda o si Ronald Jr. Cruda. Salamat sa mga taga Mawab Davao de Oro, Magnum C user, epektibo barato.
1: Aba, salamat po. Si Real Espinosa, Espinosa family. Captain Jake, kumusta na yung cellphone na gipangayo ko sa imo? Si Dongdong Espinosa ni taga Hinahinayan, Kagwait, Arasasan. Oh, grabing tatay mo.
2: Hinahinayan saan ni si Captain Jake, ha?
1: Graan ang ngayon. Kumusta na kung ipangayo yung cellphone sa imo? Asa man si tatay Real Espinosa. Puhon tay, basin nga mga karaban puhon. Basin di ay. Basin lang, ha? Di ba ito mo saad siya mo? Kasi mahiubos ka na ako. Si Mary Jane Ibanez ng, siyempre ang Ibanez family, ng Kumangaskas. Kumagaskas, Kabadbaran City. Ayan.
2: Hello po sa
1: si
2: inyo.
1: Si Rexel diha sa Hingoog City. Rexel? Tama ba? Rexel? Tama ba?
2: Rexel, o. Oh.
1: Rexel, namina sa tao diha sa Kabadbaran, sa Hingoog City, day. Sorry.
2: Ayan. Si Nick Mamaluba. Salamat sa pagpamina. Si Haley Ligan. Si Nanay Perlita Rinoblas, ang Sunday school ito sa mga bata ang ginapainom ng Magnum C. Every Sunday po, need og sponsor.
1: Ayan.
2: Muna Magnum C. Oh, muna. Yeah.
1: Mamaraig si Nanay sa tuwa. Maraig. Oh, puhon na yan. Nanay Perlis, makaduaw atong ahinti diya. Si Juliet Lasia ng Santa Josefa, Agusan del Sur. Si Nick Mamaluba. Ayan. Ito yung mga nag-follow sa Facebook. Si Ronaline Abuhueta ng Bayugan. Ito yung mga nag-follow at nag-comment sa tuwang post, Mommy Lucky, sa Captain Jake and
2: Mommy Lucky
1: na page. Ayan. Kung may internet kayo, pwede nyo kami i-follow sa Captain Jake and Mommy Lucky na page. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Lizelle. Kwento sa gugma, Mommy Lucky. Kasagaran, nagsugod sa labing-labing. Kanang perminti magkasinabot. Kanabot sa point sa ilang relationship nga 6 months later, Mommy Lucky, doon naging mga misunderstanding. Kanabang mag-demand ka nag-oras. The usual na, kasagaran na, Mommy Lucky, babae.
2: Nabanggit ba niya ni Cap kung pilas lang katuig na siya, Uyab?
1: Mag-8 months pa lang. Uy, 6 months gani later. Oh.
2: Okay.
1: So 6 months later, 5 months later, niya doon ang treatment sa yung Uyab. Labi na daw itong mga panahon nga na kuha na daw ang... Halak ka, oy.
2: Sige, kung anagi ka
1: dito siya nakaingon, Mami Lucky, nga, maura mas

0: pwede yan.
1: Wait lang, ilahilig ito mong kanta. Tell me where it hurts. Na rin ang kanta.
0: Na.
1: Tamay.
0: Tell me where it hurts. Now tell me. Yabaga. Yabaga. Yabaga dyan eh.
1: Bawa ito, tingnan lang kung
0: lahi ba?
1: Saan yung kantahan niyo? Lahi yung kantahan. Kasi singer anak ka.
0: Imoy MT.
1: Ay, may bigay na.
0: So, inana na hita po, Mami Lucky. Siguro, imot-imot siya. Kanta siya mga kana mga sad songs. Ni Morbin na kasagaran basta nag-imot-imot ta kay mga sad songs dayon. Mm. So na yung mga kauban, oy, gikantsawan daw, oy, heartbroken day ka kay mo, imo mga kanta
1: na naman. Unconsciously daw, di ba?
0: So unconsciously was akin ba kay ang ginakanta puro sad songs. So doon ay nakapansin nga kauban nila sa gym niya, human gihug daw siya dayon. Niya gikisan daw sa aping niya, marag parang comfort ko an ba.
1: Lahi man siguro ni ana, kapag.
0: Pero siguro nga nga, oy, okay lang ka? Niya sabay kiss.
1: Sana yung lucky day mo kiss dahil rito, ano?
0: Kana siguro ang feeling close lang. Anong nasiguro ka nang gusto lang niya iparamdam nga I feel you. I feel your sadness. Rangyan na ba? Niya gihag dahin siya. Niya human. To cut the story short, nagkamabutihan sila. So, karon na wa man daw sila yung relationship pero gauban sila. Niya, gaana-ana po siguro ni sila.
1: Ano na gaana-ana?
0: Kanang gauban-uban. So,
1: kankaon.
0: Kankaon, date-date, ana. So, gaana-ana sila. Joke lang na ha. Gagira ka natin joke na ay. Sariyaha ko na yun. Ana-ana. Uban-uban ba? Uban-uban, kaon-kaon, date-date, ana.
1: Tapos ang ton sa nagkita sila sa uyab.
0: Nasakpan sa uyab, Mami Lucky. So, ang uyab, normal, naagyo kay mga followers nga may istorya. Kaya naman, malito nga, grabe ka maminuang, modi, nga wa na ka, nagparamdam na ako. Kay, naana day kay Laing Lucky. So, siya karon na judge siya as a person nga mura ka ng mababang lipad. Mura ka ng judgment sa iya, especially sa mga igsuon nga affected pod. At igsuon sa Lucky ba, nga to yung uyab.
1: Uh-huh.
0: Affected pod kay na nahimong miserable man. Siyempre, normal, heartbroken. Siguro, wa na ganahin mo sulod og trabaho. Ano siguro ba? Miserable. So, siya karon ang i-blame sa mga igsuon. Naunsa man akong kuya, tungod ni mo.
1: Di na siya kauno insakto, tungod ni mo.
0: Namayat akong kuya, tungod ni mo.
1: Wa na siya gawas-gawas sa kwarto, tungod ni mo.
0: Di na siya mo pasiga og suga, gusto na siya kangit-git, tungod ni mo.
1: Di na siya gaparamdam ga istorya sa mo, di na mo maistorya, tungod ni mo.
0: Tulala siya, tungod ni mo. Binabinoaran ang istorya. Dungag-dungagan lang naman ang istorya niya.
1: Naputlan ni kuryente to.
0: Amode yung may suga. Amode yung may suga kayo. Abi na kung gusto na yung kangit-ngit kayo. Ano ba ng mga sad nga tao?
1: Tama.
0: Yan ang gusto nila. Mag-tago lang sa kwarto. Walay suga. Ano ba yan?
1: Kung gusto lang nila mapag-alala. Sa ako, Captain Jake, no? Dapat in the first place. Dapat bago... Dapat ang tag-istoryahan nila ni mag-uyab.
0: Asa man nagika ng mga walay oras na, ana ba? Kaya siguro, dihat na to sugdan, Mami Lucky. Yung common denominator sa mga taong dunay mulo sila partner, ang oras, ang attention, dili na pareho sa mga nagsugod.
1: Oo. Sa tinuod lang, ani yung mag-inao?
0: Sige.
1: Namagutay stages sa kuan, love life ba?
0: Kaya, klaruhan na to. Sige, Mami Lucky.
1: Stages sa love life, di ba? Sa pinakauna, sa sugod pa lang, napantay stages nga, attractive pa mo sa isa't isa. Kanang attractive sa isa't isa, gwapahan kay kasayahan, niya human, gusto kayo mo siya mahimamat. Siyempre, you have to ka nang sa stage ba nga, you have to get to know each other. So, tong stage na nga na human na sila get to know each other, nana sila yung mga kinag-natawag na to, Captain Jake nga, nana sila yung mga mutual understanding. Yeah.
0: Kanang imong ginamin, Mami Lucky, mo na siya ang honeymoon stage.
1: Honeymoon.
0: So, ang honeymoon stage, mo na siya diha karon nga, kanang it feels like butterflies, excitement, intense attraction.
1: At yung klarihon ang butterfly ha. Ang butterfly, kanyang bitong murag ka ng sa imong tiyan na ay gadagandagan din hanga butterfly.
0: And it feels like doon ay butterfly nga galupad-lupad yun sa imo ha.
1: Lahi ng panuhot sa tiyan o ka ng na-feeling mo nga kanang first time gandi mo na naigugma.
0: So, ibig sabihin, kanang na-intense attraction.
1: Oo, naman na siya ka to. Nasa attractive sila sa isa't
0: so
1: isa.
0: So first honeymoon stage.
1: Mm-hmm.
0: Mo ni siya ang feeling nga kanang ganahan kay ka makakita. Intense ang attraction. Action,
1: yes, mo ko ito siya, attractive sila.
0: Walay oras nga di ka gustong makakita niya. Mo na siya.
1: Ang ikaduha, katunang na sila'y nagkasinabot na sila, na sila'y natawag na mutual understanding. Nagkasinabtanay na sila, kaya na sila'y mga, syempre na makagusto sa babae, na po siya gusto sa lalaki. So,

0: ibig sabihin, nasa rin mga understanding.
1: So, money siyang second stage niya, karang getting to know each other na. Mm-hmm. After atong stage nga, honeymoon stage, na natin gitawag na getting to know each other. So, diyan na daw nga stage mami Lucky, na na daw itong mga, ang spark na pa daw gihapon.
0: Oo.
1: Pero, na na daw itong makakita na kag mga flaws.
0: Oo.
1: Na na kayo mapansin nga, ang abi ni mo sauna, di na din maokaron.
0: Oo. Oh. Kasi nga, natabunan pa ka ato first Captain Jake, nga grabe ang imong admiration sa iyaha.
1: Intense attraction.
0: Intense. So, dili na ni mo na makita pa ang mga dili pa mao sa iyaha.
1: Yes, okay, okay.
0: So, pag syempre, pag nanam mo sa usa ka relasyon, namang yun ang instances Captain Jake nga, matingala ka nga, kanabitaw, naaday siya'y batasan nga di dahil ni mo gusto nga batasan niya.
1: Yeah. Which is mo na siya ang ika-third stage. Nga dito na ni mo makita na ni mga... Because the second stage, you get to know the person.
0: Mm-hmm.
1: Then after you get to know the person, dito na ni mo makita mga flaws or ka na mga sipiat, mga mali, na kayo mga abi sa una nga, di na din mao, akala mo lang.
0: Oo.
1: So yung mga akala mo, makikita mo na sa second stage.
0: Yeah.
1: And the third stage, Mami Lucky, and you have to understand this one, especially when you are in a relationship, the third stage is that diyan nimo makita ang power struggle stage.
0: Oh.
1: Conflict.
0: Kahit tungod naman mo'y lahi-lahi nga attitude nga nakita.
1: Culture.
0: Yes.
1: Nagidakaan, attitude and habits, lahi-lahi taana. Yan, lahi-lahi tagiginikanan, asa kagikan. It could be na kay mga traumatic experience before, nga dili na masabtan si mong partner, diha na makita puhon sa ika-third stage sa inyohang relationship.
0: Oo.
1: Kanang gitawag na to og power struggle stage.
0: Yes. Kaya diha naman magkita ayan mga tinud-anay nga batasan, Captain Jake.
1: Mm.
0: Kaya parihaan na, kuntahay, ako ang love language, Captain Jake, kanang physical touch, kanang gusto ko gunit-gunita nimo, pero ang akong partner di ay, kaya ang love language niya kay dili ingon anak.
1: Yes. Kana, we have to understand also, especially when you are in a relationship, that we have a different love languages. Natay ganang pamaagi nga pagpakita sa gugma. Si Mami Lucky, ganahan siya og?
0: Akong ganahan, physical touch, affirmation.
1: Affirmation, ganang ganahan siya, daigon.
0: O, kanang gwapahan mo oy. So,
1: ako naman is one. Ako naman is...
0: act of service.
1: Act of service, kanang... kung imo kong pakitaan og maayo,
0: servisyohan
1: that's how
0: siya.
1: I know nagugma ka na ako or girespeto ko nimo.
0: Yes.
1: Act of service. Mo na ako ang way of kanang seeing the person nga nahigugma sa ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung iya kong ulog-ulogan, wala ko, di ko ganahan og affirmation. Kaya di ko ganahan og storyahan ko kanang buutan kay ka, gwapo kay ka, di ko ganahan anak.
0: Ikabalo na daw siya nga gwapo siya.
1: Di man po, pero di lang siya ko ganahan anak. Kaya marag, it feels like kanang marag subserving kayo.
0: Mm-hmm.
1: So, sana Mami Lucky.
0: So, mo na yung gusto is act of service. So, dapat kahibalo mo kung unsa ang inyo. Pag nagsugod na ang conflict, nanandala ang mga ginatawag na to, Captain Jake, nga misunderstanding.
1: Yes. So, tapos, ang last kinanga stage is that kinang commitment stage. After sa mga obstacles, challenges, kailangan maginapagdaanan sa usak relationship.
0: Mm-hmm.
1: Wala gay relationship nga naglast, nga wala mo agi og stages.
0: Mm-hmm.
1: And you have to understand that one, kay kung di mo na masabtan, Mami Lucky, mao na nga moment gani nga nani mga adjustment time, alahin na imong basa, lahi imong perspective.
0: Yes.
1: And mabaling imong atensyon sa lahi nga mga tao. Nga akala mo, ito yung mga tao na talagang sincere, ito yung mga tao na nagmamalasakit sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Without even analyzing and realizing ka, doon ay stages sa gugma.
0: Yes.
1: Katong panahon na nagsugod mo, di na nimo pwede pangitaon sa tunga-tunga o sa last.
0: Mm-hmm.
1: Kaya managlahi na yun.
0: Lahi-lahi nga stages.
1: Mm.
0: Maunang panahon nga katong na here comes another guy nga ma-feel ni mo tong first stage ninyo sa imuhang uyab. Murag feeling ni mo nga ay, murag nakita na po na ko saya ang akong ginapangita sa
1: yes,
0: uyab.
1: And siguro siya ang nahigugman akong tinuod.
0: Oh.
1: Ana dayon ang basa na to.
0: Yes.
1: So maunay mali nga pagkabasa. Sa tanaw na ko, Mami Lucky.
0: Mm-hmm.
1: Kasi if ang tanaw na to, pangitaw na to, itong pirmi, itong mga feeling na excited ka, feeling of excitement, kanang intense attraction, kung pirmi na ni mo pangitaon, that will not happen sa usa ka relationship nga nang mulast yod kay. Ang mulast ka relationship, Mami, you have to go through the process.
0: Naganay yes.
1: Proseso, stage 1, stage 2, stage 3. And last yan, kanang tong last nga, doon na ay commitment.
0: Mm-hmm.
1: Kanabang after the struggle and you choose another or you choose the person, nga bisan man nakita nimo yung flaws, bisan man nanamoy mga argument, bisan man namoy mga misunderstanding, but you still choose the person.
0: Mm-hmm.
1: Because ang gugma, dili man na kayo dito lang sa na-feelang nimo, nga excited ka, there's a butterflies ka ng flying sa imuhang ulo, nga feeling nimo, na kay makita ang mga butterflies and rainbows.
0: Mm-hmm.
1: Nga, out of excitement, na kay ma-feel sa imong tiyan, nga murag ka ng nervyos.
0: Kanang kurinting.
1: Kurinting, ginamin nila. dili man ana ang tinuod sa kinabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Mao nang kasagaran na itong madungog nga, dili naman sa pareho sa dati kapitan. Ang iyang trato na ko sa una, dili na pareho sa trato karon. Of course, that's very normal sa tanang relationship.
0: Yes.
1: Kaya doon na yung mga stages.
0: Kanang moingon kap nga, ay, kuan kayo siya, consistent siya sa since day one hangtod karon ron, maura gihapon siya, di ko mo to, ana.
1: And kung naaman, kung naaman, mami laki, may yun na lang tag, sana all.
0: Sana all. Ako, Captain Jake, di naman good ko believer, ay, nang kanang moingon sila nga, katong sukad sa una, hangtod karon ron, wa siya nagbago, na yung changes ginamita po.
1: And especially kung halimbawa sa mag-asawa, it applies to kuan kanang mag-uyab ug mag-asawa. Sa mag-asawa normal to because ang mga mag-asawa minsan mga kaibigan, ang mga butang nga dati ninyong ginabuhat di na pwedeng buhaton karon because ang utok ana especially kung lalaki na ang utok ana naka-focus naka-sentro kanunay sa pagpanginabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Paano i-survive ang pamilya? Matutulog na lang yan, mag-iisip pa yan anong kakainin bukas. Nya, na here comes the wife nga musigig mulo nga tagay kong time, tagay kong atensyon. Mga bito nang kadalasan magkaroon ng conflict or kanang misunderstanding.
0: Mm-mm.
1: And it will end up sa kanang dili pagkasinabtanay gyud sa pag-asawa. Nga naman, ang asawa, lahi man niyang tunada. Nga ang banak, lahi po ng dagan sa utok. Ang banak, magunaw naman nag... ancient times, inana gyud mami laki, ang role sa usa ka lalaki, matulog ko, mag-relax ko, kay ugma, manghunting ko, kay doon ako ipakaon sa kong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Ancient times, ana gyud ang dagan. Ang asawa naman, nas balay, magkasikaso sa mga anak.
0: Magluto sa
1: magluto
0: bana.
1: Magluto para i-prepare ang bana. But ancient times, mao na gyud na ang atuang, mao na gyud na ang sistema o dagan sa utok sa tao. Ang survival, naa gyud nakadepende sa laki. So ang iyang utok kanunay, unsay ako ipakaon sa kong pamilya. So manghunting na siya in kung nasa moment nga mag-relax, nasa moment matulog, matulog siya. Ano man, para ugma kusgan ko kay manghunting na pagkugayop kay para na ako ipakaon sa kong pamilya.
0: Yes.
1: And still, until now, inanagya pong dagan ang kalakaran mga kaibigan. But it doesn't justify po sa mga lalaki nga pabaya sab. Kaya doon naman yung pamilyado, doon naman po yung karelasyon nga pabaya sab yun mami laki. Kaya nabang tinuyuan ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero sa mga panahon nga, nag-skwela ka, nagtrabaho ka, niya mag-demand kag oras, na doon ay mga higayon yung kinahanglan ng istoryahan and compromise.
0: Yes. And going back dito sa ano ni Lizelle, Captain Jake, ang nindot on taato nga nahitabo, if you feel nga ingon anang nahitabo sa inyo, tagaing spasyo ang inyong kaugalingon. And pag may untag space, ayaw pag-entertain o kanang anyone nga kanang ang ganang maglong ka, ang ginalongin mo sa imong partner nga makita ni mo dayon sa uban, once makita ni mo dayon sa uban, dito ka mo uban. Kumbaga, tagaan ni mo space ang mong kaugalingon ba?
1: Mabiktima ka sa abi nimo.
0: Oo.
1: Mabiktima ka lang sa akala ko kasi.
0: Mm.
1: Mabiktima ka diyan. Ano man, surely ang gusto lang nimong marunong, ang gusto nimong madungog, mao po nang ipakita ug mao po nang iyong isultis laki sa imo. For sure.
0: Mm. Kasi syempre, ganito 'yan eh. Oh,
1: nakita
0: diba?
1: Sa laki.
0: Ako ang babae no. Oh,
1: ikaw babae.
0: Oh, sige babae. Ako babae no.
1: Ako ang lalaki, nakita nako nga sad ka.
0: Oh.
1: Ay normal, gusto nako i-cheer up ka.
0: Oh.
1: So lahat ng mga mabubuting salita sasabihin ko sa iyo.
0: Oh, tsaka dili lang ka nakapin Jake kay pareha.
1: At ang lahat ng pagko-comfort gagawin ko sa iyo.
0: Yes, pareha na mayon ko sa imo nga wa naman siya panahon sa ako aoy. Oh, unsa man sa pagbuhaton sa lalaki?
1: Sige lang ana ra man gyud siguro. Basing busy lang.
0: Ha?
1: Tambag-tambag ra bago nang ama usahay.
0: Okay ni kap. Yang pagigugma sa kwarto niya sa uno kayo lahi naman jud karon oy.
1: Basin og basin lang pud siguro kung konsepto lang sa
0: oy may pa.
1: Dili ba yagi na dili ba yagi na magpakita og interest at first.
0: Yes.
1: Naana sa kana bitong kunuhay mo tambag og mga beautiful nga mga encouragement.
0: Mm-hmm.
1: Nga mayingon sige lang sabta lang gud imong partner basig busy lang. Nya eventually wa ni mo mabantayan nga ang babae dahil hinahinay na nga ang iyang atensyon na sa imo nga naman ganahan siya ma-feel nga kana komportable ko kay siya pag siya akong kaistorya kay may siya mo tambag nako.
0: And for sure katong
1: yang babae ra ba na mamilaki pagka imong tambagan sige lang pasigway oras ay di gyud lahi gyud siya di pareha sa una.
0: Ay mo insist din ba kanya lahi pud ba ni mga lalaki Captain Jake no nga kanang na makabalo ba gyud ka nga na interest sa imo ang lalaki kay pareha na gigakos og kalit so ibig sabihin ana Captain Jake na gyud
1: yeah because naka ana nga sitwasyon because you allowed it and for sure kung sa matong mga sakit nga storya na dungog nimo ay di nimo pwede itong kontrolon. Those are the things nga di nimo control. Out of control to. Especially ang emotion sa iyo, sa mga igsoon sa lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Napasakitan nimo ila igsoon, normal. Lahat ng masasakit na salita, pwede mo marinig dyan. At lahat ng pag-uusga, pwede mong marinig mula dun sa mga taong akala lang nila, eh, pagkakamali mo lang din. We don't kanang wala na mag-validate ang tama
0: tong invalidate
1: Oh, wala na mag-invalidate imong feelings. Mm-hmm. And wala po na mag-invalidate nga tama itong gibuhat sa imong ex. Lala, sa imong ex nga wala kasi oras para nimo. Of course, mali ito. But ang tanang butang is that kailangan lang istoryahan.
0: Mm. Kasi nga nagkakaroon ng relationship, minsan nagkakaroon ng miscommunication.
1: Matured as we are, mm-hmm. we have to develop our communication skills. Very important sa relationship, communication. And we have to develop those kanang communication skills, Mami Lucky. Compromising is very important. Communication is very important. Ang tanang butang, Mami Lucky, maistoryahan rin yun na. Doon nagi panahon para istoryahan. Ang dapat likayan ka ng moment nga you are vulnerable. Mm-hmm. Kaya kung the moment you are vulnerable, daghan yung tao mo take advantage sana.
0: Yes,
1: especially
0: true.
1: Sa mga laki nga ga-pretend kunuhay nga they are kanang a shoulder to cry on.
0: Mm-hmm. Kumbaga,
1: pero doon na rago yung mga interest good. And after ana, be very careful basin onyag matake advantage ka lang.
0: Tapos basin sunod ani, mag-request na kagkanta, pa-request po ng kantang Victims of Love.
1: And pa-request po, akala ko di mo pansin. But anyway.
0: Or di ba ka, charing, nailad ko sa buhay.
1: But anyway, it is what it is. Mm-hmm. Dawata ang katutok, sakit man ang istorya sa palibot, ang judgment sa palibot, but it is what it is. Dawatan na siya kay nakabuhat mapuntag di maayo po kinapamagugas o sa karelasyon nga nag-entertain magugag lang lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Dili maayo sa pinakanindot po nga lesson that if you are in a relationship you have to cut it first bago ka mo accommodate og lain.
0: Yes.
1: I-cut formally humanata then saka ka mag-entertain. 3-month rule kanang gitawag na 3-month rule. After 3 months saka ka mag-entertain.
0: Mm-hmm.
1: In respect sa dati nimong karelasyon.
0: Yes.
1: Ayan. Sumuha so, natin oras. Dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Ugma na po, Bon. Maglunganay ta ninyo. Ito po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jay.
0: Huwag ako si Mami Lucky.
1: Sa programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
1: Ayaw kalimot na mali ay mali at ang tama ay tama. Maraming salamat at magandang araw.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: First Magnum Sea Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026.
4: Oh, yeah.
3: Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum Sea.
4: Oh, yeah.
3: Unsaon pag-appeal sa Magnum Sea Caravan Day? Dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum Sea products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum Sea Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum Sea Caravan Day. Basta Magnum Sea, epektibo, barato!
5: Magnum!

0: Bases a Quarter 3. Secantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinagsulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
9: Regress Viterbo Amor. Sao na sir, sa wala pong magamit sa Magnum C sir. Ang angulawas, kapoy, o gluya sir. Karon nakakuan nag sa kuan, Magnum C. Lagsik na mi sir, tapos may na ang trabaho. Doon na kakapos ang trabaho sir. Kay nagmintin mi sa Magnum C, kapsolo, kape o juice. Victay, babarado pa.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: place for your family.
1: Summer na naman!
2: Summer na naman!
1: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window-type aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
3: For DTI Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
4: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: buhay. Pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking for

0: plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Kagita gimi sa mong anak. Inag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pick up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
17: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite Music Radio.
13: FM Radio.

0: ang pinagi sa mga naglumala nini ang Santo Papa, mga obispo, kaparian ug mga laiko. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa kami sa
0: alang sa mga naghupot ug gahom sa atong panggamhanan, maningkamot unta silang magmugna og mga balaod nga makahatag og matuod nga kaangayan, gugma og kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo sa kami sa gugma.
0: Alang ni adtong mga nagkalisod-lisod, biktima sa pagpanlupig, inhustisya ug walay kaangayan, nga dili unta sila mawad-an ug paglaom nga maabot ra ang panahon nga maangko nila ang matuod nga kaharuhay, gugma ug kahiusahan diha sa presensya sa labawng makagagahom. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, isa kami sa Ginoo.
0: Alang kanatong tanan nga mapuy-an nato ang kamatuoran nga gipadayag sa balaang Trinidad, ug mamahimo kining atong sumbanan sa atong pagpaningkamot sa pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, usa kami sa gugma. Ato sa biapil sa atong mga pagampo, ang mga intensyon nga gihalan ni Santos sa misa. Pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel YK Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora, Darling Riterba and family, Rosemary Day Ganterano family, Ruben Reponte and family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Angelica Roncales and family, Estrella Uyangurin and family. Pasalamat ni Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chelsea Jana, FM Radio Davao de Oro o FM Radio Davnor and staff. Sa intensyon, usab sa pamilya nga Garcia o Gokleda o usab sa pamilya nga Pereras. At usabihan po ang itong mga isuon nga ni Panaw na labi na ang kalag nila Paul, Esmeralda, Carmen, Shane, Ashley, Matilde, Francisco, Felomina, Judith, Teofila, Celso, Monta, Carmen, Roger, Alma, Petronila, Purification, Emilio, Edita, Agustin, Richel, Alan, Manny, Ruben, kalag ni Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benjamin Senior, Augusto, Felix, Erlinda, Balbina, Pablito, Montano Senior, Leia, Gianni, Leonila, Virgilia, Armando, Dionisio, kalag ni Rosalina, Jesus, Leia, Annabel, Dominador, Carmen, kalag ni Victor Senior, kalag ni Crescencio, Lydia, Ulpiana, Margarito, usabang kalag ni Jan, Leticia, Samuel, o ni Sullivan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami sa gugma. Dios sa gugma o kay usa, kami nakasinati sa nagkadaiyang matang sa kaliso tungod sa among garbo o kaugalingong interes. Iusa kami, diha sa usa katumong sa pagtuman lamang sa imong kabubuton, pinasubay sa gugma. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod, ato karong andamon ang atong mga gasa.

Maayong gabi mga Ikson, kundina ni Cristo. Welcome sa itong programa, Ang Buhing Gracia. And we are thankful enough for giving us this wonderful evening. Nga nakasay, nakasaulo kita sa Santos nga Misa. Kauban sa tanan nga mga tigpaminaw, dinhi sa Facebook live stream, mag-usab sa tuang istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. Og mga Ikson, we are so thankful usab nga na okay na po lang ato ang mga equipment diri sa station. Kay last time, last Saturday, mo man ang rason nga nung wala ta na ka live stream, although kumpleto mamitanan, pero mo to, natay technical problem, so we skip for one Saturday. However, magpasalamat ko sa inyo ang kanunay nga pagpangita, no? Nakakinangita sa program. Father, nga nung wala man mo itong Saturday, no? Nahimo po kong apologetic gamay because of those technical problems nga nasulba na po karong simanaha. Anyways, mga isuon, mapasalamaton kita sa tanan nga mga tao nga nahimong kabahin sa tuang programa karon, o nakapahimo po nato nga live din ha sa tuang Facebook page, no? Labi na sa itong makauban diri sa estasyon, si na Kuya Lito, Kuya Jefferson, si Kuya Jason, nga naasla kanunay magasit sa tua panahon sa Santos nga Misa. O gusto mga igsuon, pasalamatan po nato mga tao behind this program nga maka-airig yuta every Saturday as much as possible. Labi na kang Ma'am Maricar Zamora, nga tong kongresista dinhiya sa isa sa mga kongresista diri sa Davao de Oro. O gusab sa iyang pamilya, no, kay Sir Mabanglo o kang Sir JR, no, nga kanunay nga paluyo sa tuang programa para ang kining maayong balita usab mapalapnag nato sa tanang tigpaminaw dinha sa nakadaiya nga mga probinsya o lugar sa atuang rehiyon. Ug tungod sa Facebook live stream, nahimo po tang live, no, sa nakita po ta sa mga nakadaiya nga mga lugar sa tibuok Pilipinas, labi na sa nakadaiya nga mga parokya diri sa taon diocese. Muna ako ang i-shoutout po o i-greet ang tanan ako mga parokyano. O, mahulog mo tanang mga parokyano na ako. Nining ato ang programa din sa parokya ni San Isidro Labrador Kamanlangan, no, sa barangay Kamanlangan mismo, Tandawan, Magangit o sa Fatima. May gabi din na kaninyo, niya kay Fifth Sunday Manugma, kita-kita ta sa mga GKK nga na-schedulan para sa Santos nga Misa. I-greet po na ako ang tanan ng mga nagapaminaw din ha sa mga barangay sakop sa New Bataan. Maying gabi din na kaninyo sa mga tigpaminaw. Maying gabi din na kaninyo. Salamat sa inyong pag-tune in, no? Salamat sa inyong paghatag o higayon nga muunong kamo sa itong programa din ha sa itong Facebook live streams. Live po day kita karon nga to sa Ditascom Facebook page, no, nga to ang official Facebook page sa Diocese sa Tagum. And thank you pod sa itong Landong Obispo for giving us the go signal nga makasaulo kita sa Santos Kamisa diri sa to ang programa. O kang Father Juben Planteras, ang ato ang Social Communication Director, nga nagtugot po nga makrosspost na ito ng ato ang programa. Usab po mga igsuon sa tanang mga nagapaminaw nato sa nakadaiyang mga parte sa probinsya sa Davao de Oro, ilabi na din niya Santa Quiera, no, ang home parish ani nga to ang istasyon, no, kay Father Tito may gabi din na kanimo sa imong mga parokyano. Salamat kay sa imong pagpaminaw unta, labi na sa mga lektor ug kaabag namoy nakatunan sa tuang pamalandong kaginina sa Santos nga Misa karon sa tuwa pong panagambitan nga panagistoryahan. Usab po di ay ako pong i-greet ang tanan nga mga parokyano dinhi sa Nabunturan o sa mga previous assignments na ako din sa San Miguel Arcangel Parish, no, Quasay Parish sa La Filipina. May gabi din na kaninyo o usab sa parokyan sa Mary Mediatrix of All Grace Quasay Parish, no, nga aninak dili na Quasay Parish, parokya na gada sila officially nga nahimo na silang parokya. Usa nagkadaiya nga mga parokya nga nasayin na ako when I was still a associate pastor sa Laak, sa Panabo, sa Asuncion, uhusab sa Pantukan, dito po sa ako na servant sa Babag, sa Mabini, sa Sagrado Corazon de Jesus, sa Apokon, no? Mayong gabi din ha kaninyo o sa kong hometown parish, sa San Miguel Parish, sa Santo Tomas, kasi mga nagapaminaw karon maayong gabi kaninyong tanan.

Anyway, mga igsuo, nang ato ang panag-istoryahan karon since Trinity Sunday unya Domingo sa gagmayng Kristohanong Katalingban. Kamo ni atong panag-istoryahan karon unsa man ang significance sa BEC Basic Ecclesial Communities sa ato ang simbahan, no? Nindot kayo ang simplification ni ini sa significance. Well, sa diri asa tuwa sa Diocese sa Tagum, dili na ni siya bag-on, no? It is our way of living, isip o sa kasimbahan, no? Sa laing mga lugar, labi na dito sa Luzon, no? labi na sa Luzon, I have heard na yung mga pari nga ga-involve sa BEC, but they considered BEC as a moral and mandated organization. So, lahi siya nga grupo, no? Same na siya sa grupo sa BLD, sa Knights of Columbus, sa Couples for Christ, but that is not the way of living nila. Although, many of the dioceses diri sa Pilipinas, they already adopted the way we do it here in our diocese, no? Nayuban nga mga pari, ipadala diri sila mga obispo para ma-expose kung unsa ang structural organization sa tuang gagmay Kristohanong Katilingban. O there was also a massive send off sa mga pari, no, dito sa mga nakadaiyang mga lugar sa bukid o diri sa syudad. Na kung nasa, ilang ipasinati ang mga pari sa ilahang structure mismo sa gagmay Kristohanong Katilingban. We are so blessed that our structures sa simbahan is ningana na, no. We are layo na kaayo ta sa atoang gipanlantawan, no. Layo na kaayo ta, pero do na pay daghan kay mga sikasuhon, because the mission of the church does not stop with organization, no. The mission of the church, ang puntir yun niana is para kita mahimong balaan o makasulod sa gingharian sa Dios. Now, para sa tanan, kani inyuhang bantayan gyud, kani inyuhang sabton. Isa sa mga issues kasi, well, not that issue, pero isa sa mga misconceptions nga nahitabo nina sa gagmay Kristohanong Katilingban. Daghan ang mga Katoliko, naay mga Katoliko nga dili magpamembro sa ilahang GKK. Ang reason man gud nila is dili sila magpamembro tungod kay lagi walay time, walay kwarta, kay nakita nila nga ang GKK murag usa lang pud siya ka grupo. Pero sa tinuod lang, dili magura dapat ang term na is

zones or cell units niya, magtapok na sila para sa rosaryo, sa pagbisita sa mga masakiton. Halimbawa po dako, kung ako'y programa nga house blessing, makabisita po ako nga to kanila. Dili na siya layo niya, dili na po lisod, dili na po kay dako, kay nana madina nakasentro sa gagmayng Kristohanong Katilingban. Sa Latin Church, in the conception of basic ecclesial community sa Latin Church, ilahang gibuhat, ang term nila gigamit ni is decentralization. The activities and the participation of the lay people, instead of doing it centrally dira sa parokya, they decentralized it, no? Gibahin-bahin nila o dito nila gipahitabo sa gagmayang Kristohanong Katilingban. Mauna karon nga ang GKK napoy nagkadaiya nga piyesta, napoy nagkadaiya nga mga activities. Gitagaan sila og pagtugot nga mahimo pong innovative sa ilaha mga kalihukan sa gagmayang Kristohanong.

confession and catechesis. Isa sa mga importante kaayo nga isa sa mga importante kaayo is ang pormasyon sa mga kabataan, no? Ang pormasyon sa kabataan o ang katekismo sa tanan nga mga magtutuo. Nga, labi na kay, there was a time, I can still remember nga, human sa pandemic or pag hinahinay open sa pandemic, gibawalan o katekismo sa eskwelahan, no? Kaya tungkol kay stricto. Ni hangtod nga, nakadeside ang diocese nga dalon sa gagmay Kristohano katilingban kay naamanggo dito ang mga kabataan, ang mga parokyano nato sa gagmayng Kristohanong Katilingban. So through these dimensions, BECs contribute to the vital work of the Church in advancing its mission of bringing about the kingdom of God on earth. So unta sa mga nagapaminaw karon, inyuhang ipalapnag gyud kaayo nga kinahanglan gyud ta mohimong mahilambigit sa kalihukan sa gagmayng Kristohanong Katilingban. Ang akong term nga ginagamit is mamahimo unta tagaan og tagad, no? Tagaan og tagad ang mga kalihukan sa GKK. Dili nato i-take for granted. Kaya nga kinabuhi nato sa simbahan na mandira sa gagmayng Kristohanong Katilingban. Shout out po di ay kang Mama Mary Cons. Mayong gabi, Father, watching from Purukfor ni Lalin. Mayong gabi din na kanimo te. Og usab kang ati din Amabaw. Mayong gabi ati din kang ati Jennifer Riambunansa. Mayong gabi din na ni Mote. No, salamat kayo sa inyo ang pagsuporta sa tuang programa. So with this, I am very thankful sa inyo ha, sa inyong pag-uban o sa inyong pagpaminaw niya. Darira kukutob sa ato.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
11: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
12: Hugo Bistro!
13: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: ang tinuod nga gugma, pakaslan, dili kay paslakan. Ay, hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Looking

0: family.
1: Di na mabugnad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Tarakawat at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag mani, asaiti. Nagkaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nagkagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: multo, sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong yubati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kada yun ko at law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo ba'y sudan, katumang kape akong sadano, di ba? Barato, 50 po pa. Lahira sa ubano.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio.
19: FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako gipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magkalami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.

0: unsa man ang problema nimo kaniadto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kuy katarata, ingon sa doktor. Murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 10 o'clock.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Lisod mong ganituuhan ang on the way kanapakahang I will stay. Why? Hala no?
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko, zero niya. Kuhan ko ba ka ng hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niyarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya niyo na kuha akong balatian. Epektido, barato.

0: AM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: opisina, sa biyahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Bisan pag sa kainit sa panahon sa imo agapon ko panington. Why? Hala no.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Taana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Summer na naman!
7: Summer na naman!
6: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
8: Pretty Thai Fair Trade Permit Number R11-RO061, Series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio.
12: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Chipsyon Piralta ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na po na akong ulcer di na mo tukar permi capsule niya akong gigamit sir capsule kape o kanang kuhaan haplas ang galing Magnum sa efektibo gini kayo
5: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Summer na naman!
16: Summer na naman!
15: At kasabay ng init, dumating na ang nagbabagang red hot deals sa Amcor. Sa piso mo, may chance ka na para sa bagong appliances. Mag-apply lang sa iilan naming financial partners for easy approval. Need mo bang magpalamig? May free aircon cleaning pa at libreng installation para sa select split-type air conditioners. Ramdam mo na ba ang nagbabagang ang init ng red hot deals? Sulit pa sa bundles dahil may washing machine at window top aircon combo na rin kami. Hanggang April to May lang to. Kaya sulitin mo na ang red hot deals ng Amcor. Di mo na rin kailangan gumastos ng pamasahe dahil pwede nang mag-shop online sa www.amcor.com.ph.
17: Per DTI Fair Trade Cup number R11-RO061, series of 2026.
18: For more info, just visit Amcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.

sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Wala mo'y label pero na mo'y call sign na pa'y paluod-luod hilom diha why ala no.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule, iEXCEL Coffee Mix 17-in-1 o iEXCEL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with iEXCEL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang iEXCEL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kag haplas, mo niya amang gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: For keeps nga agri tips. Kung adunay tanom nga mga high value crops, mamahimo nga mag-intercrop o magtanom sa kilid o tunga sa inyong nag-unang produkto. Usa kini ka pamaagi aron nga labaw nga mapahimuslan ang luna ug mudaghan ang klase sa tanom nga ma-harvest. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kwa, nasa kumbana nga senior, ninong siya, muna amo ang produkto ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, pansa kumbana. Fiktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.